0: mama wange.
1: Nedda. Nedda.
0: Wena wachiwala.
1: Kangende wachiwala.
0: Ate.
1: Ee.
0: Sopo kwa wachiwala.
1: Ee.
0: Wala netishirika.
1: Ee.
0: Nibenembe lao.
1: Gwe. Otesaza. Oshimanyi. Okumawe naja wano mbili kumi na muenda. Icho wade tebachingamba angako.
0: Anti katizu mbeja. Bade ndi wade mbosi gamba.
1: Hey, ori mbeja.
0: Anti mba sebo. Ndi wade mboko vila kempira njagala.
1: Kata ata sebo chogere de kusebo. Kata uchiba techigenda kola. Lika sigari yewe chwala.
0: Aliwa.
1: Sigari yewe chwala munaye. Kubanga uvira mbeja ndi. Oli mumbeja ndi mula angira. Siso wa. Iye nza kanyini.
0: Bade mkulimba.
1: Toli mumbeja.
0: Eee.
1: Uwe bade kujangu mama.
0: Kari ya mtu sase mimo. Amame bade vozi. Ziki wa.
2: Oiki mwani.
0: Amame bade vozi. Ziki wa frazi ya emu.
1: Mbagande
0: chigambo chimute baturoga.
1: Batuleke.
0: Batuleke.
1: Otese za bulungi nno okuva 2019 we najja wano.
0: Eh.
1: Bade sifuna nga ya tesa nga bo otese za.
0: Oye bale, oye bale. Oye bale. Yodani osimani.
1: Inti no.
0: Nagrambondi wangu okuita munga ukuma uka mplogram yu bichara niko kuhuli.
1: Eh. Guno kwe kusose?
0: Sako na yaga dedo kugenda?
1: Nenu mtima mline ngamba, ndaga wanga nanyini dobo zitanaba kugira.
0: Ani nanyini dobo?
1: Nengamba kagira njidesiku.
0: Noko lotia.
1: Nengamba kagira nkwata masimu, paka ngu mazo kugira katikoyo gede?
0: Hey.
1: Mm-hmm.
0: Agenda kumpala nyawa, nakana kaimbo kamani.
1: Akagawa katia?
0: Kusimantu
1: cha
0: gamba
1: my
0: everything.
1: Kagamba kare? My everything.
0: Eh.
1: Inkamanyi.
0: Kukukula mchi wa chivi.
1: Oyaka langatule, kangatule mumu mtima mruji?
0: Ake mtima mruji. Waibadja mtima mruji nga te tuwagira chimu wa wadishi.
1: Siwa kukase?
0: Ake nga nyanka saa ngamba mbwa
1: Ainondo kutaka kasa abantu nga sikakidwa.
0: Banda ya kaima ngamo ya bedani nga sikakidwa.
1: Ah.
0: Kubanga nene jojendi mkukulila kinsinga kini ya kisteste kumpi ina miranda.
1: Mkwa wade tiketi ya kuleta mshibitu.
0: Ha, omani.
1: Eee.
0: Tiketi nani njigaride kubanga.
1: Eee.

0: sirina kwera likirira. Bwabali ne Katonda. Mujukire mu Matayo mukaga. Esula eyo mukaga olunyiriri olwe 19 olwabiri mwenya luganti temwera likiriranga kintu kyonna. Naye mu lunyiriri olwasa tumwenya lugamba nti olunako olumwe ekibikyalo kirumala. Kale temwera likiriranga lwancha. Olunaku olumulekero elalikirire ebyalu. Mukama agabirire emmere ya lunaku lumu. N'obugubinga bujja kwatako ak'olunaku olumu. Katukunganye tusibireko mukatimba. Okasanga ketuze kafudde. Ennaku zino omululu n'okuyaayaana mu bantu mungi. Oli bwe bamuyingiza ofiisi. Na kukumba gaganti owai abatamanya Yusufu baterano byogera abalinga ababitegere nnye byawandikibwa mbatamanya Yusufu bwanajja omugezi yekutekera mangu ne yesibirire entanda ha okote kuba kulokoka abakola no bwe batyo balekera no kola emirimu egitwala ekkanisa ya Katonda mu maaso obuweereza obw'omulimo gwe bakuwandikako mu maaso. Nini baliyo kaba kunganya. Ante nafu zina abakozi kino kya kibuzo kibabuza. Tabuza anti emirimu ngenda kola jiriwa. Wabula buza omusalo mpameka. Ya masa agatunuliza musala wagenda funa so kusinga emirimu gya mukama we nokujongera ko muwendo. Emmere yali yakunganya nga ya lunaku lutya.
1: Lumu.
0: Olunaku olw'okubiri okolotya otunulire mukama. Amaaso galimu okuva ku Katonda. Ogenti mukama nindiridde gwe. Ekigambo ekirala kyenja okumaliriza nakyo, abaana ba Isirayiri newankubadde beemulugunya naye mukama teyabasasulanga okwemulugunya kwabwe wekuli yabawa ekisa kye batagwanira. Naffe bwatyo mukama bw'atukola abooluganda. Wakati mu ddungu mwe tuyita y'ensi eno tetupakasa tetukola ki. Ne waluwe ekisa Katonda kyatuwadde ekitatugwanira, the undeserved grace. Fe waddenga twemulugunyiza. Omanyi, kambabuulire kino. Okwemulugunya kujja ng'omuntu ayina bye wamuteresa nga akoze bubi. Bali bateresa ki mukama?
1: Tewali.
0: Gwe kiki wateresa mukama oli okwemulugunyiza? Waluwe ebimu bye ntunuulira ninsaba Katonda ekisa. Ne wobulamu bwe nnina n'akagoye akasaati akamu ke nnina najja ku nsinga sirina kintu. Sirina kyenzitowa ne waluwe ekisa. Mukama kyampadde. Ndowooza nga saali saanidde genda mu maaso ga mukama nga neemulugunya. The undeserved grace. Ekisa ekyo wekiri. Ku bulamu bwammwe gwampuliriza waluwe ekisa. Teweetaaga kwemulugunya mu maaso ga Katonda. Kale osanga abaana Isirayiri bano singa baagamba nti mukama tukulindiridde. Mukama tumanyi nga gwe yatasa mu mukono gwa Falaawo. Tumanyi nga gwe yatusaza ennyanja emyufu akabonero akanene ennyo amazzi gatalema ne galema okututta naye abalala abamisiri ne gabamira. Ni wano. Omukono gwo guno atugabirira n'ebyemulugunya namugasebo. Waki twalifudde ne tufiira ku ntamu z'ennyama emisiri ne beerabira obuddu bwe baalimu. Ayi mukama otutaasa okwemulugunya mu maaso go naye otulaga omukono ogw'ekisa n'obulokozi gy'oli. Nsaba essaala eyo ebeere nkulu nnyo gy'oli gwe ampuliriza. Waluwe ekisa. Twebaze Katonda nti ne wakati mu kwemulugunya tatusasudde ng'okwemulugunya kwaffe bwe kuli naye atonyesezza emmaanu okumalawo enjala yaffe. Aleese obugubi mu maaso go n'olumako. Mukama yeebazibwe. Gwampuliriza. Olina bingi by'oyitamu. Olina eddungu ly'oyitamu. Olinawo oli olowooza nti tolina kubeera. Nkwegayiridde nnyo teweegomba kudda mabega. Waliyo obuddu bw'otasobola. Kiriza nti omukono gwa Katonda newankubadde ebisomoozebwa weebiri ogukukutte gwa kukutuusa.

0: Zerwacha atutade mu mwezi ogwo.
1: Era mikole jisinga jibaja December nawe choto chimanyi. We wabere mmere abantu baba beumuliddeko.
2: Bataka bataka.
0: Baba Salongo. Tusanyiso kula ba.
2: Musana kwa yaso kama.
0: Kubanga enaku zo mwezi za agambye 13 December. Mwatu ne una akuba.
1: Ani akubye ate.
0: Mutabani.
1: Omuko.
0: Ndoza alaga agala kukakasa naku za mwezi.
1: Kati mukwate.
0: Mutabani munange jendi. Ugambo utya. Ensonge barua twajifunye kale tukiriza 13 mujje kale mwana ange mubere bulungi
2: nemulirano olimba munsuddewo nnyo kubalwe na je ninga kidole nkonko madde temulaba mugenyi wa kitibwa
1: tusanso kula basebo
0: kile mikolo jabana gwe kati nkugambiddewo nga 13 dese
2: mufudde mere ya mukufira obwerere
1: atenge fachi
2: ate bani abanajiria
1: abantu betunayita
0: temuberewo
2: nga 13 dese kimanyikidwa kekibitu kya radio buddu omukolo bagutadde kula Stone Gardens ekijja bwemi kati kucharo kuno nasanga ko muntu
0: ekibitu kya radio buddu kya 13 dese nange sija kusobola kubawo aba tukamba nzire mumba kubire simu
1: baga so olinde ko kati omwana wango oyagala adibafunye omukiso omusajja amutwale
0: oyo omwana nze na mwezi alira ne mwesomesereza bwana adibanja muwa kunjuza abapangisa
2: kunjuza abapangisa ne mota mwanje bwana adibanga muwa
1: kakale no uliriza luno zeyi
2: ndiruja isu suko wonzu kuzara kwe
3: ekibitu kya radio buba 25 yoga
4: Uliriza obuyimba, no muziki ogukuumuza, wano mu Sunday Special.

0: Radio Hudu. Jackie Patrick, the dopest female DJ.
1: Radio Hudu 25. Radio Yomuntu Wabudi Joe. Amaulira gasensu dua. Ageke nenyeze dua. Amaulira gesigika. Ganuge maulire. Kuchenda mumunana katunyeze munana. Chenda mutana katunyeze tan. Neku www.radiofm.com. Radio yomuntu wa bulijjo.
2: Wasuzo tano mulonja uliriza ge maulire ku Radio Budu Radio muntu wa bulijjo omugave muzukuru wandu gwa Kibombo Salim zenteredde woga kusomera polisi mu district yekyotera ekutte neggalira musajja mukulu atemeza mujobukulu 35 nga kiteberezebwa nti yali bayina kyamanyi ku mukyala we eyafajje buvuddeko akwatidwa ategereke senga walukaga Robert ngono yali mwagalwa owomukyala yategerekako erinnya eryambabazi ono gye buvuddeko yasangibwa nga afuiridde musiri gwe mwanyi abangi ne bateebereza nti yalibanga musawo w'ekinnansi kyokka polisi yagena maso n'okubeera ng'enoonyereza era okukakana ng'ekudde ku munywanyi we era nga naye yakwatiddwa okusinziira ku mwogezi wa poliisi wano mu bbeenobeeno ly'e Masaka afanditwa akasirye agamba nti ono lwalukagga eyakwatiddwa yalibanga amanyi bingi ku nfa y'omwagalwa we
3: bwakwatiddwa nga tuyitira mu batuwadde amawulire gano abapoliisi baffe abadde bazze nga baketta amasimu n'ebintu ebirala yagambye nti kituufu ono abadde girlfriend we naye nga tamanyi buvoobwe naye nga yagamba nti omukyalo bwe yali agobeddwa kabaala akamu yakoleranga bwatyo kwe kujja abeere ng'afumbira ono omwana ettooke era najja ng'azze mbufumbo bwe yabadde naye mbufumbo akaseera katono n'afunamu okulumizibwa era n'abeera ng'amugamba nti teyewulira bulungi bwatuka okusindika ono omulenzi we gendeko ku dduuka amugulireyo ku makerenda yagenze okudda okusanga nga omukyalo ono okusinziira ku ye nga teyewulira bulungi era okukakana n'ayita mukwano gwe ku kitundu awo alabe ogubadde bwatyo mukwano gwe amanyiddwa nga Kalyango kwe kujja n'olwokuba nti omwami naye tamanyi buvo bwa mukyalo ono omukyalo olwafudde ye kigambibwa n'amusitula ne Kalyango n'amutwala n'amusuula musiri gwe mwanyi oguliraanyaawo ate oluvannyuma n'ayitako okumpi n'essabo okubuza obujulizi ebyo byali mu kutugamba n'effe ngaffe tuli mu kunoonyereza okumanya obutuufu ebyo byatugamba naye nga kikolwa kibi nnyo okubeera n'abantu be tutamanyi ate n'okuba nga tetusobola kuyamba bantu ng'abo mu mbeera gye baba balimu ono tumina mu kadduukulu kaffe nga yeegasse ku musamize gwe twasooka okufuna nabona bagende maaso n'okutunnyonnyola naye ekirungi nti ono yasemba okubeera n'omugenzi era alina bingi eby'okutunnyonnyola naye nga kibi nnyo nti abantu bafa mu nfa bweti n'okuba nti babeera n'abantu abatalina buvunaanyizibwa naddala ng'ono
2: mu ngeri emu era poliisi mu disitulikiti y'ekisolo etegeezezza nga beeriko ssemaka gwesanze mu maka ge nga yeetuze wabula ng'entabwe yalibanga yavudde ku butakkaanya ne mukyala we okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bbendobendo ly'ekigezi afande Nelson Tumushimye ategeezezza nti omugenzi ye Habiya Kale Samuel ng'atemeza mu gy'obukulu 45 munnansi w'e Rwanda wabula ng'abadde mutuuze w'okukyalo Kagando ekisangibwa muluka gisozi mugombola ye Mulamba mu district ye Kisolo ono yafunye obutakanya ne mukyala we n'oluvannyuma n'amufumuula ewaka kati ye kumakya asangiddwa nga yeetuze
4: kiteeberezebwa nti ono eyafudde yafunyemu obutakanya n'omukazi we mu nju gye babadde nga bapangisa mu katawuni ka Kagando gombola ly'e Mulamba disitulikiti y'e Kisolo oluvannyuma ono eyafudde yagobye omukazi we ye neyaggalira mu nyumba enkeera ku makya omugenzi yasangiddwa nga yeewanise ng'akozesa olugoye tutegeeza abantu baffe abalina obuzibu mu byenfuna n'obuzibu mu by'amaka funa obuyambi mu mbagirawo ate kirala finga police tugenda kukolagana n'ebitongole wamu n'abakulu b'amadiini okulaba nti tusomesa abantu obubi obuli mu kwejja obulamu bw'ensi eno.
2: Eyo nga tuvuddeyo atwala ebyenjigiriza mu district ye Kalongo isabire Moses avuddeyo n'alabula abakulu b'amasomero nabo bonna abagatambuza okukomya omuze ogw'okukeeza ng'abaana abato mu matulutulo olw'ensonga kino kikontana n'ebiragiro ebyafulumizibwa ekitongole eky'ebyenjigiriza ono ategeezezza nti yenna anaakwatibwako kajja mujjutuka. Matine ayina bingi byatutuusizzaako ku ggulire lino.
5: Okusinziira ku isabire Moses atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti ye Kalungu, baabadde ayogerako ne Radio Buddu, annyonnyodde nti yakizudde nti waliwo amasomero agalina emmotoka ezikeeza abaana naddala bano abato aba nassale eyo mu ttumbi mbu bagenda okusoma, kyagambye nti si kirungi era ono annyonnyodde nti wakukwatagana n'ab'ebyokwerinda singa basanga emmotoka ezo nga zitambuza abaana mu ttumbi, zonna zonna baakuzibowa. Bw'atyo kwe kubalabula nti kino bakikomye era abaana abatwale ng'obudde bukeeredde ddala n'okusingira ddala ku ssaawa mu kitundu n'okudda waggulu.
6: Balina abaana abatambuza abaana mu motoka balina okutandika na saawa emu kitundu kubiri nga batuusa ku ssomero. Omuntu yenna gwe tunaakwatako ng'atambuza abaana saawa emu nga tennaweza naddala abanasale oyo aba amenya etteeka era tujja kumukolako nga amateeka bwe galagira. Abaana balina n'okuva ku ssomero balina okuvayo abanasale saawa mukaaga kitundu.
5: Mukulu Isa Abiriono mu ngeri y'emu asabye abazadde abatannazaayo baana baabwe ku masomero ti bagende boogerezeganye n'abazadde mu wiiki eno etandika baleme kufiiriza baana n'okusingira ddala abali mu bibiina ebyakamalirizo gamba ng'ekya P7 ne siniya ey'okuna kubanga abo bo babuzaayo ebbanga ttono nnyo.
6: Kufiiriza abazadde baffe abatannabakuzaayo baana babazzeeyo ku mmande kubanga taamu nno yeesembayo mu mwaka guno ate nnyimpi taamu yakuyita kati mugende oba mulina akasente batamulira mwegayire abakulu b'amasomero babakkirize nga bw'onoonya akasente ng'omwana bw'asoma na ate aba P7 tebandisigadde waka babeereyo ku ssomero ebigezo bikubye kodi ata abaana baffe balina okuyita bagende mu bibiina ebirala ebiddako.
5: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja, Radio Buddu e Kalungu.
2: Abamu ku bakulembeze b'ebyalo ebikola egombola ya Rwengo lulo mu disitulikiti ye Rwengo bavuddeyo ne beekokola obulyazaamaanyi obuli mu bitongole bya gavumenti mu kitundu kino omulina abakulembeze wamu n'abasawo abatukolera mu ddwaliro lya Rwengo Health Center 4 be bagamba nti bano babuzaabuza abakulembeze ne babalimbalimba nti eddwaliro lino liri mu buli kimu ekyetaagisa kyokka abalwadde buli babagendayo ate eddagala balibaguza mu bulwaliro bulala. Bano abadde boogerako n'omubaka w'omu kulembeze w'eggwanga mu disitulikiti ye Rwengo bategeezezza nti bingi bye basanze omuli okusoomooza okw'eddagala mu ddwaliro lino eritaliimu kyokka abasawo bwe bagenda okwogerako eri omubaka w'omukulembeze w'eggwanga bamulimbalimbanga buli kimu bwe kiteredde. Sekuja Shadik alina ebisingawo.
7: Bassentebe bano nga bakulembeddwamu Kanaago Batamale John nga ye ssentebe wa LC ey'okubiri w'omuluka gw'ekito, bano bagambye nti enkola ya PDM eri yaddeko kyokka ate eddagala mu ddwaliro lino teririimu ng'abasawo bwe bannyonnyola nga era wowule bassentebe bwe bannyonnyola.
8: Tutwala abantu baffe nga balwadde, oluusi omuntu talina musaayi gumuweddeko ne bagamba omusaayi weeguli naye tewali blood giving set. Denotwala omulwadde mudala omukyala waakulongoosebwa nga dokita agamba mitwala 2 oba 3 ate ffeeno mutugambye teri kusasula kantu nakamu. So ki ekigenda mu maasa?
9: Tulinawo ababbi abasuula emisanvu, ababbi abo balina embooke kubire wala.
7: Kabubi Paulo Waswa nga ye ssentebe w'ekyalo ekiyitibwa Kaliisizo ekiri mu luka gw'ekaliisizo mu ggombolola y'e Rwengo ekyalo mu disitulikiti y'e Rwengo asabye RDC mbunga abanja ensimbi eza PDM asaana amanye nti ekyo yakikwakosezza nnyo eggombolola y'e Rwengo ne disitulikiti yo n'okutwaliza awamu nti era baba babanja ensimbi zino balindemukko nti wekiba kisoboka n'akaseera ke baali baba wa abantu ak'emyaka 3 badde mbabongeremu omwaka nga 10 abantu basobole okwenunula n'okuzzaayo ensimbi za gavumenti. Bassentebe mu ngeri emu beekokodde olw'abaana abali mu byalo eyo abatasoma kyokka ne badda mu kutaayaaya, abamu ku bo ne batandika n'okukozesa obutale omuli Kyawaggoonya ne Katovu ng'abazadde kati ebyokubaweerera baabivaako dda ne basalawo abaana bano batandike okutembeyanga ebintu abazadde bye baagalamu ensimbi nga bw'owulira abamu ku bassentebe bwe bannyonnyola.
10: Tulina obwana okutandikira ku myaka 5 okutuuka ku myaka nga 7 ne 10 batasoma.
7: Mwesigwa Anningtoni nga ye incharge w'eddwaliro eriyitibwa Rwengo Mengo Health Center 4 akakasiza RDC nti kitufu wayinza okubanga waliwo ebitagenda bulungi ku ddwaliro lino kyokka yeye amye okubitereza kyokka n'agamba nti eddwaliro newakubadde nti abamu ku basente bagamba teririmu ddagala akakasiza nti eddagala mweriri wabula nti abasinga balaba eddagala aboolyawo nga lya balwadde abalina akawuka ka mukenenya balowooza nti eddagala lyabwe n'agamba nti waliwo n'abalwadde abamu be babasindise mu ddwaliro erya Masaka Regional Referral Hospital olw'okulemererwa nti kubanga ebikozesebwa bibeera tebiriiwo ku ddwaliro lino. Ssentebe w'eggombolola y'erwenge ey'ekyalo Kizito Lawrence mu kwogerako ne Radio Budde y'omuntu wa bulijjo atendereza nnyo obuweereza bwa Pulezidenti Museveni kyokka n'agamba nti bassentebe abeesunze okukozesa obubi sitampu gabalimbye nti kubanga ku mulundi guno bagenda kubalondoola wabula n'agamba nti waliwo ne bassentebe abamu abaawanguddwa abalemedde ebintu bya LC era nga babifuula byabwe bya buntu kyokka n'agamba nti bano bagenda kusooka babayite basooke beogerezeganye nabyo baweeyo obuvunaanyizibwa buno eri abo ababyaddira mbigere.
11: Bakyemani abaawanguddwa baalemedde ebintu. Kyemani okulembedde emyaka asatu lwaki olemera ebintu byaba? Abamu baataddemu kino nti entebe ezimu zimanyi zaagabibwa NRM zaakola kinyagala kubagamba ebigambo bino nti ffe aba NRM ssentebe wabeera wa NUP nga yawangula ekyalo tekitegeeza nti entebe enaagizira okugituulamu. Wawanga kyemani wa NUP ng'abantu baamulonda nga waliwo entebe zajjanga za NRM twagala nayo nnyini ssentebe agituulemu entebe yawulire kwekola ki bwewooma.
7: Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Rwengo Ime Katera tuli abajenyi asiimye abakulembeze b'eggombolola y'e Rwengo ey'ekyalo n'agamba magombolola gonna ge yeetooloddemu eggombolola y'ekyalo ya Rwengo ey'ekyalo agizudde ngeyeri yeri yadde yaddeko naddala mukozesa obulungi ensimbi z'omu w'omusolo n'ebimu ku bintu bya gavumenti nti abakulembeze bino bano basobodde okubikozesa obulungi. Ku nsonga ya security RDC agambye nti waliwo ebitagenda bulungi mu ggombolola eno y'e Rwengo ey'ekyalo kyokka n'agamba nti poliisi y'e Rwengo abasirikale batono nnyo kyokka n'agamba nti bali mu kukola butaweera okusobola okwongera ku muwendo gw'abasirikale abali mu disitulikiti y'e Rwengo nti abantu basobole okubawa obuweereza obweyagaza nga RDC bwakkaatiriza.
12: Bw'obeera omukulembeze chairperson LC1 yabeera chairperson wa security naawe tuula n'akakiiko ko olabe nti obumenyi bw'amateeka wano mukyalo kyange buyinza kuvaawo butya kwatagana ne poliisi eri wano mukolemu patrols ekiro.
7: Nze Sseguja Shadik bazanya nengo ku Radio Buddu Radio muntu wa bulijjo entegesi y'ekibiitu wano mu district ey'e Rwengo.
2: Okuvako mu mpaka ezamasaza ga Buganda olunaku olwaleero mu mipiira egy'omutendero gw'okuddingana essaza ly'e Buddo ligenda kubeera nga likyaza essaza ly'e Gomba ng'omupiira ogwasooka gwali e Gomba Gomba yakkakkana ku Buddo n'emukuba ggoolo ssatu Buddu teyanukula ate Kyaggwe egenda kuddingana ne Mawogola ng'ogwasooka Kyaggwe yaguwangulira Mawogola ggoolo bbiri nga Mawogola efunyeyeemu ate ogwa Kyaddondo egenda kubeera ng'ekyaza Bugerere wabula ogwasooka ogwa ya Bugerere buli omuti yateeba munne. Omulunzi awuliriza bwega tubega tambudde ogakusomera mbadde omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim atakumira mpera abatukumire agonde gundo omuteregam.
1: Gigaba dama ulide wano kuchenda muna na katunyeze munana chenda muta na katunyeze tan ne ku www.radiofm.com radio yomuntu wa bulijjo esawa wano ku Radio Buddu esawa zidi satu ezo kumacha budde bwa mindi embelebelye webale kuuliriza Radio Buddu Deryo mukama wewonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendereza Katonda mu program tumusinze buli lwa Sunday tumusinze
13: Katonda muiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri awo mukisemi ni mje mikono ja fe na fe fe natu mukisano bula mu bulungi
14: amina
13: mukama atuwe neema gemanya gatabika eneme yugatuwero etuyambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegera ate no kubitusa kubalala fenda tusasanyo kwa kabaka wakata mkama avire na mbu
1: buli wa sande kumachua kufa kusawa nya okutuka kusawa tano tumusinze katida mwesu ubi ngaweze rio mkama ngo uliliza program tumusinze buli wa sande wana ku Radio Buddu radio yomu tuwa bulijo manye bifa munsi buli wa sande kumacha okuva ku saa 5 paka mukage ez'omutundu n'omukugu Kibombo Salim nga kuwa bifa ku mawanga agenjawulo mu program Kalimagezi
15: z'omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim teka ya Kalimagezi tugenda kutambula fenna tutunule ensonga ez'enjawulo nga bizitambudde mu nsi yonna
1: Kalimagezi
15: bw'otunuulira Isirayiri ebyokulwanyisa byekozesa ng'amazima oyinza obutajiteeka na gwanga erya Iran. Bannaffe abakuze emyaka mujjukira be twaliwo wano, waliwo kye bayita Operation Thunderbolt, abamu bagiyitanga Operation Entebbe. Kiri kyakisa ennaku z'omwezi nnya, omwezi ogw'omusanvu 1996, ebiseera Idi Amin yali afuga. Baali bakomando 10 bava mu Israeli batambula kilometers 14 ne bayingira mu Uganda, bakozesa eddakiika 9 okununula abasibe baabwe. Baali 16, 12 baabazzaayo nga balamu. Eyo ye setting gyegamba Israeli gy'erina.
14: Buli wa Sande kumakya, saa 5 paka mukaaga ez'omutuntu, kati beera omumanyi ng'omanya by'obadde tomanyi. Awo fuuka omumanyi amanyi ebigenda maaso mu nsi ng'owuliriza program Kalimagezi buli wa Sande wano ku Radio Buddu, Radio y'omuntu wa bulijjo. Kimu ku bitukumi de ku ntikka ebbanga lyonna kwe kuba nti ffe tukozesa bikolwa si bigambo.
16: Radio Buddu kyenjagalako empeereza omupiira okusinga ku lediyo zonna.
14: Eyo ye Radio Buddu 25, Radio y'omuntu wa bulijjo. Owuliriza obuyimba, obuyimba n'omuziki ogukuwumuza wano mu Sande Special.
17: Bad Man Records, we shut up. But in the cab, we mash it.

0: Radio Budu. Radio Budu at 25. Radio Yomuntu Abudija. Bank of Uganda, ngedi wamu nebitongole, okuli financial sector deepening Uganda, abi finance, wubosi, mofpedi, fitispa, CMA, URBRA, IRA, UBA, AMFIU, IRA, IPA, UIA, IFADI, wamu ne UCC, bategeza bantu mwena, intibali mkukolo kunonyeleza, okugenda okuyambako, okuzula bantu wengedi jiba ingiza musente, wamu ne nsasa nyayazo, okutumidwa finiskopu save, okunonyeleza kuna kugenda kuyambako, mukumanya ngedi abantu bali wakati miaka 16 n'okudda waggulu engeri gye bafunamu era n'okukozesa ssente zaabwe mu bintu eby'enjawulo wamuno okumanya engeri abantu gye beetaba n'okumanya ku by'ensimbi ku mitendera egy'enjawulo okunoonyereza kwatandise mu mwezi guno ogw'omwenda era nga bakozi abagenda okukola omulimu guno balina empapula ezibogerako era nga bagenda kutambula mu maka ne mu bifo eby'enjawulo ebyalondeddwa okwetooloola eggwanga nga bagenda babuuza ebibuuzo eby'enjawulo singa obeera otuukiriddwa tukusaba okulagane bulungi n'abantu baffe abo ng'oddamu ebibuuzo ebinaaba bikubuuziddwa amawulire gonna gonna ab'otuwadde gajja kukumibwa nga gakyama era nga bwe tunababa kugafulumya tetujja kwogera ku gwe ng'omuntu
1: Aba Kazire Health Products bongedde okulongoosa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink nga bakozesa enkola ya nanotechnology ayamba obutafaali bw'omubiri okunywera n'okwongera ku immunity yo bongeddemu n'ebirungo eby'enjawulo omuli Prunus Africana, Intercessor, Sour Soup, Ekitafeeri era nga biyamba okuziyiza endwadde nga kookolo ne sukaali nga bigendereddwamu okuyamba okuwagira obulamu obulungi n'okunyweza obusobozi bw'omubiri okwekuuma funa Kazire Diet Aloe Green Tea Drink ku shillings 20 zokka okuva ku dduuka na oba mu supermarket ekuliraanye kuba esimu noti 782-802-6222 Kazire Diet Aloe Green Tea Drink tulwobulamu obulungi
0: olw'empereza lumamyo olw'empereza lumamyo omukino gwa pogwa mwezonca amayengo gonna tugwetise kati emyaka 25 weddu
2: ate nno kyaddala
0: Radio Budu 25 Radio y'omuntu wa bulijjo owuliriza obuyimba obuyimba n'omuziki ogukuwumuza wano mu Sunday Special

0: Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, zidi tano ezo kumacha. Budde bwa manyuka, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongere kukuma bulamu bwonga bulungi. Ngomanya engeri gy'oyinza bukumamu. Eno ye Health 30, wano ku Radio Buddu.
1: Gw'omukyala ali ku nkola y'ekizaala ggumba naye ng'okozesa kaweke fubanga okulaba akaweke kaako ng'okamira buli lunaku obutoosaamu kino kijja kuyamba obutafuna lubuto lw'oteetegekedde kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
0: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Buddu. Bingi by'otumanyi by'owulira obuwulizi mu mawanga ag'enjawulo okwetooloola ensi yonna mwetu ne mu ggwanga lyo kati tuula owuliriza omanye tukwaniriza mu pulogulaamu kalimagezi okuva ku ssaawa 5 ez'okumakya paka ssaawa 6 ez'omutuntu wano ku Radio Buddu.

0: kuchenda munana kumuza munana nechenda mutano akumuza tano radio budu radio eyo muntu wabulijjo omulungi awuliriza nkulamusiza nyonyonyeni ddala lunaku lwa mukaaga naku za mwezi ziri makumi abi wulira nombu lunaku lwa mukaaga lunaku lwa sande naku z'omwezi makumi abiri ate nga tuli mu nteekateeka yaffe eya twejjukanye emyaka abiri mu etaano egya radio buddu nga bulijjo tubeera n'abantu ab'enjawulo betuwuliziganya nabo ne batunyumiza obulamu bwa buddu nga bwe bubadde baagireeyungako batya okutandika okugikolera oba okugiwuliriza oba okulangirako biki bye bagijjukirako ebyo ebibasanyusizza n'ensonga endala nga bwe zibeera tuzoogeddeko mu studio z'olunaku olwaleero tuline muganda waffe Biraalo Francis Biraalo Francis ambasada w'abawuliriza nga ffenna bwe tumumanyi katulamuseeko ate tusobole okubeera nga tunyumya oluganda muganda wange Biraalo lamusa kubatuwuliriza
1: muganda wange ndawula lubati sebo nsanyuse nnyo okusinkana
0: ese luganda
1: era nina essanyu linnyo okubanga tukyali balamu mu kiseera kino
0: esebo
1: era nfunye essanyu ery'omuggundo okubanga nange nkyaziddwako ku leediyo yaffe ng'abantu ba bulijjo
0: esebo
1: ndamusa nnyo baganda bange banyabo ne basiba abatuwuliriza nti mukama yeebala okubanga akyatulunda ate ndikubanga mukadde kano tukyasobola okuwuliziganya nze ambasada w'abawuliriza Biraalo Francis nkuba ennyange mawogola mviira ddala musaza ekkulu eri mawogola musembabule disitulikiti se omwami ndawula neebaza ne sekwebaza manejimenti ya lwediyo buddu yonna mukama waffe omwagalwa ennyo dayirekita w'ekitiibwa Ronald musajja gy'agenda ate yatukolera omukutu guno ogutuyambye ennyo ennyo otumanyisa ensi eno n'otufunira emikwano n'otukubiriza ennyo okukola okusobola okwebeezaawo mu bulamu obwa bulijjo nga bwe tuli
0: eseruganda
1: nsanyuse nnyo okubanga ndi mu kifo kino nange
0: neeyanziza nnyo neeyanze muganda wange Biraalo
1: wanji bwamindawo
0: nga situnnagenda mu maaso ninako akantu kenjagala ottaanye
1: esewo
0: abantu bawulira Biraalo Francis nkuba ennyange mawogola
1: weewaawo
0: abantu abo batemeretemere erinnya eryo
1: erinnya lyange Biraalo linnya lya lugero Francis lya ddiini n'eryankuba nalyo lya ddiini abantu abatera okuwulira erinnya eryo nkuba batera kuwulira ng'ekyalo naye nga linnya lyange mwami ndawula nze nkuba mugenyi yesange ebweru teyanula ekuba bikube erya Biraalo ero liri nti eyali ampita ejjanga jjandabe nazaala Biraalo nze Biraalo Francis nkuba
0: ate nnyange
1: nnyange kyekyalo kwenva
0: abantu nno bulijjo nayo bali kuwanga linnya lyo
1: nnyange kyekyalo kyange kwenzaaliddwa kwenkulidde kwentambuliza ennyo obulamu bwa bulijjo kwenkoledde emirimu
0: weewaawo
1: era ne bakadde bange bennyini kwembagataniza ku kyalo nnyange okwo eso mwamindawulo
0: muganda wange Biraalo tugenda kunyumya nno ddala twagala tunyumya obulamu bwa leediyo buddu ogenda butubuulirako ki ky'obumanyiiko otandika otya okweyunga ku leediyo buddu wenjagala tutandikire
1: okutandika okweyunga ku leediyo buddu
0: okugimanya n'okugyeyungako
1: saasooka nnyo kutegeera nti leediyo buddu enaabeera leediyo buddu ng'obuzito bwayo nga bweri kati nasooka kuwulira myuziki nga tukuliko omuntu ayogera yenna ninjiwuliriza myuziki oyo yali mulungi nnyo abaana baali bamusengeka be nali simanyi mu kaseera ako nimbeerako wammanga nyine okutwala nebbanga ali ali mu wiiki nga ntaano oba omwezi nga gumu nimuwuliriza nintandikira naye okuba nga obulango buvuga leediyo buddu leediyo y'omuntu wa bulijjo nimpuliriza naye n'okuwulira nga watandiseewo pulogulaamu zezimu mwabanga pulogulaamu eyo ya serukeera nimpulira bakubirizanga noma ebigambo ebyogerwa ng'owulira nange kennyini nga munnamawogola nga binkwatako bulungi Radio Budo kyasinga nnyo okwagala ennyo ngiwulirize. Nga buli pulogulaamu ejja bw'ebeera twezimbe ng'owulira bakoona ku bitundu byaffe wano, bakoona ku Masaka, Bukomansimbi, Sembabule, Zirwenge ezo, ng'owulira bamu bwe baba banyumya, banyumya ku kyotera, banyumya nawe n'ofuna omulaalo yongera ogiwuliriza ne baboogera ku kinnya ekiri mu luguudo oludde ekyotera
0: nga naawe okimanyi
1: nga sinakindi nga naawe kyakukubye okwosa eggulu ng'ova kyotera odda nyange ini ng'abantu bano ddala wentambulira wennyini ku kyojja ekigatta Sembule ku Masaka ekigatta Bukomansimbi ku Sembabule nabo bakimanyi kyampaliriza nnyo ng'omuntu bw'aba akoona ku kintu kyonna akoona ku muzigo gwennyini
0: kwegamba n'ogirabira nga rediyo ya muntu wa bulijjo
1: nga ndabira ddala ng'ekka wansi ku muntu wa bulijjo bweyogera ku by'obulimi eyogera ku byaffe eyogera ku kyeyo ekikuba mawogola nga ddala eyogerera ddala ku muzigo ennyini bweba ekonye ku gw'abavubuka nga gweba owangaaliramu byennyini bye bakola leero nno nga bwe kiddamu kwekulaakulanya ngekugamba biseera bwekiti bw'oba olimye wano akaseera ka kulima mboga kulima nnyaanya mu budde buno abafukirira abeetaaga emmwanyi kati tuba tusima ebinnya tusima obugazi bwe buti wamanga olabira ddala ddala nga ne bw'oba otooli wagiwuliriza kikuwaliriza ennyo giwa obudde
0: olwo oyingira otya munda
1: kati okuyingira mu leediyo obuddu ndowooza gwali omwaka gwa bbiri esatu awo nasinga okwagala ennyo okulaba Radio Buddu nga olwe tuteereddewo n'enteekateeka y'ekibbiitu tukisasulira 2000 twepakira tugenda mu Masaka Recreation Ground wammanga osanga omwana w'omuntu ali muli essanyu eryabanga mu kibbiitu nga ku mwaka oguddako ne bakiranga kikuwaliriza gwe kennyini okisookamu
0: emuganange
1: omwabanga ebirabo nga tumala obudde tuwenja obusubi na nawe ofunamu ekirowoozo ekigaa nti oba naabeera nze
0: obeera oli awo ng'ogenda okulya nga balanga wali nti oli afunye
1: nga ddala ebirabo si bya bulimbu wera okuyoki nga mukwano gwo oba sidaisi yennyini yawangu ne wamuleese waggulu ku siteegi ng'ayogera mazima era n'ekirabo bakimukwasa nga naawe omwaka ogujjo gaaleero nze naye nnyina okigira naye ng'ekyaddala mwami ndawula nti omuntu eyajjanga ku Radio Buddu nga ne bw'oba okyaddewo bukyazi abantu baawo bakukwatanga bulungi bali bantu aboogera n'abantu ng'ovaawo bakubuuza nga naawe ekyozza okubuuza okyovaawo omatidde waliwo akatuusi wekaabirangawo nga batuwayo kyansi ng'okyazibwa enkujjo aanu ng'otuula mu situdiyo naawe n'oyogerako n'omuweereza ng'odda ku kyalo nga kooti olinga ayambadde ennya ku mubiri ng'omugagabira lunakuwulidde obadde bw'oti ne bw'oti n'oyogera bw'oti mu situdiyo wammanga olaba nti n'abantu bennyini bakugoberera ng'ekyaddala naawe kikuwaliriza okusigala ku Radio Buddu
0: bambi
1: nikujja kubaako abakozi ng'ate mikwano gy'abantu abatayinza tuva ku lufuba
0: ddala ddala
1: nga bw'oba wamulabyeko toyagala mukyakugambanga emboozi ng'olaba nti ebirowoozo bye tiyeegulumiza nga muntu muyivu gw'oyinza okusanga mu ofiisi emu ng'olabira ddala nga yadde ali mu mulimu guli agukola agwagala naye nga n'omuntu wa wansi amumanyi nga muntu munne
0: era gwe twali tulina erinnya lyaffe lye twakuwa nga tugamba nti omuwuliriza waffe ayambala essuuti enjeru
1: awo nno yasooka okuba nga kulinga kunjeeya naye mwami ndawula Radio Buddu yantunda nnyo kino nkyenyumirizaamu nali musajja atandise okwogera sikitwala nga mulimu nga ngubeeramu nga kunyumirwa naye Radio Buddu yannyongerako kinene nga nva wano niŋŋenda e Kansagama mu Lyantonde oluba okwogera nti nze bira
0: nga kiwedde
1: kubanga naali mu kiyungu avaayo
0: alabe ebiraalo yaani
1: alabe ebiraalo yo nga jja speed nga ne byogenda okwogera erimu abikwerabiza si gwe gwempulira ku Radio Buddu siku kwempulia ku program weti woverera mukatusa akamukebeza munye
0: eh
1: ojukira bo watesa boti
0: mmm
1: womango uliro esanyo titirivu
0: mmm
1: bwe twagenda mu lulimi Radio Budu netulambika nnyo
0: mmm
1: era njebaza ne sikwebaza yaleta abasomesa abatuufu mu lulimi Oluganda mukuruze nga otula n'owuliriza ngekyaddala ovaamu nga kyobadde nakyo oyongeddeko kinene
0: emuganda wange
1: Radio Budu ebirungi bingi naye abakozi baffe baganda baffe
0: mm.
1: era nyina akaseera kenabeera nkoko n'abaana abamu
0: mm.
1: omwali muganda wange Charles Nsangala ne Medi nitwebuuza nti abantu bano bamala bateeka mu ssomero limu nibagenda okubafulumya
0: n'amazebbala
1: gakibalina okukola nga banjawulo ku rediyo zendala
0: mm.
1: sijja kulimba twasooka kuwulirizaako rediyo zezimu nga Budu tennabaawo
0: mm.
1: naye bwe twafuna eyaffe naffe no nitweyagala nga bulago bwa nkoko
0: weewaawo
1: era tuyina abantu be tutayinza kwerabira
0: mm.
1: be twatandika nabo nga bwakuba essimu
0: mm.
1: owulira ng'omuntu gw'otaliraba
0: hey.
1: Ne Radio Budu yatugattanga nnyo n'essaawa emiramwa egitusisinkanyisa omwali Muteeseza Mmeeme
0: hey.
1: Neteekawo Nantameggwa
0: mm.
1: kinga tusinkana mu bifo ng'ebyo n'olabira ddala n'olaba Mutagubya Charles Chance Erwamatengo
0: mm.
1: n'olaba Kubeere Kabundi
0: hey.
1: Muba muli awo navayo naganze bulu mulare ekyazanga wamanga mulinga ba Luganda
0: era oli awo nga mwambala makanzu eka abatema
1: wa mwambala makanzu lozeti ekirimya muganda wange tofi nabyiwanga ba mama mutwabo
0: mm.
1: wabirangawo ba musawo janati ekiju
0: mm.
1: ngojjanga oyina wamma okwagala nti ngende Masaka
0: mm.
1: ninga sika janja kikansi ngenda lulu wa mukwano gwange
0: hey.
1: Bundi ngero tukayo nga wamufunye danti kasimante Wilson oba kasimante Jude tonobayo
0: hey.
1: Nga mtu ukayo na ganti nzeja miru mukatale wama nulavira dalangwa ye mtu goma zeri sira ngeziro ozo mwuzi wanga namo programu ye
0: we wow
1: wama ngulava nti waliwo kwa gala
0: Biraro
1: wanji muganda
0: mutandika mutya okukola fans clubs
1: itwasoka kitandika
0: mmm
1: wabula twasoka nitubanga tekyaliranga abantu
0: mujja mukumanyagana
1: tujja nitwesinkana mu bivuru ate niputekako okwekuba okusigaza amasimu tubanguliawo n'okubira ku mulongo nakato Proskovia
0: mmm
1: nao ni mwogira na gamba nja kujayo kenyange nkulaveko nobori yao ngo mwogiro tintia jamiru nankani yasini omubazi na hiyo ngambye na malafu na umuntu ajako na ye wange bako ataganya ka transport nibajia nibajia ni mtu ulaki waka ni mfuna kachai kamere ni mukalia wama ni mwenyumi ya kuredi yoku bagwe guba umulamu agwe vule umuna hata andiko jike ya
0: umukwano neguta andiko
1: kutojira mutoro wano ya uwerezu waka uwea kubidaka mwange mwenyeze mwambela mkusi kwa mwambela ila mwuse kwa nenga bie mwenyumi ya kuri umula wanti mwongo wa kina mu kiba mwenyumiza chinyumiza chanyumi ya kuredi yobutu
0: mgana
1: nimuvaawo nimusibuligana naye nga bumwaga nti ya tujja nange nda kujjako eyo tujja tukolewo ka gurupu
0: mmm
1: oba tuli awo ngate ne radio gwe n'okuya ng'etandisa kikubiriza
0: mmm
1: mukoleyo fans kirabu tubakyalire tubasomese omujja okwekulaakulanya
0: mmm
1: ng'ekintu kye mwayogerako mu mwezi oguwedde eringa eyali mu kasoli yange ebawulira awunno nziwe nasinziira ninga nti redi yen ekyaddala ya muntu wa bulijjo kuba ekirowoozo omuntu wa bulijjo kyaba nakyo nayo ebirimaze okifuna mm. Tuyina baganda baffe abakozi abamu bava mulamu bwensi neyomukama asaana abawummuze mirembe
0: mm.
1: twabanga nabo naye nga abujja olabira ddala nga abosisinkana ndawula
0: mm.
1: nga ne bw'oba tolabye omugenzi Dickson Ssengonzi Godfrey oba wakatu keke nkeera nga gayi mwamiziraalo weebale wabaddeko wano bakuŋŋambye kati ng'olaba nti ndawula kyamusanyudde n'anyumizaako neyebakozi banne nti gundi azzeewo n'atulambulako kale omukwano ogwo ng'olaba nti gwa muggondo
0: ddala ddala.
1: Radio Buddu yatandika okutambuza muteesi za nneme kyesinza gyerabirako nti nange kennyini gyankyalirako abakozi bonna ne baggwayo.
0: Nkajjukira olunaku lwe twajja ne tusooka ne tubulira mu kasenyi
1: ng'ekkubo
0: tuliyiseeko
1: eridde matete mulireke muwetere mu kasenyi awo bayita bisanje na mwakava embiriizi mayira muweta bini n'abantu bange benzijukira nti nasigaza ekitiibwa n'olwaleero baafuna ebitabo by'amateeka nga Radio Buddu yebibawadde abaali tebamanyi mateeka ga Uganda bwegatambula ne bagasoma ne bagategeera yakwata ebitabo neeweereza abazadde nga by'abaana ebyokusomesa ku ssomero ne kalaamu enkalu eyo ttaamu ne baba nga bakwatiddeko omuzadde yali talina busobozi bugula bitabo. Twateekawo omupiira naye nga tegwali gwa kuvuganya. Mu kirowoozo kyaffe twasooka kuzannya ng'abalaba nti tuvuganya naye Buddu engeri gye yasambangamu nga yeeteekawo mukwano okukoonye ku ndawula oba kabanda enuliko oba bati ng'olaba nti ne bwagwawo asituka akusaasira tagoloka nga wakufunya bikonde mu lwane tuwaba nti omukwano ogwo guliwo lwabaseruganda.
0: Biki ebirala by'osinga okwenyumiriza ku Radio Buddu by'oga nti bino Radio Buddu nno okumuntu wa bulijjo ebikoze?
1: Ekyaddala efubye nnyo okutumbula omuntu wa wansi etunuulidde nnyo ebyobulamu era mukama waffe mwebaza lonadisiyo nti naffe abamu nga babiraalo baatusukulumyako kubawuliriza abe abalala nina certificate bbiri mu nju yange nga za Radio Buddu nga eyina engeri gye yanzu okusaamu eyali alagaya mu kuwuliriza ne nnyongera ku maanyi nga bwe ntunuuli ekiwandiiko we nnakiwanika lunaku ku mwaka nga saagala kalimi ako kave mu Radio Buddu.
0: Mugana
1: jukira nti bw'owuliriza n'ova ku pulogulaamu Serukeera n'oddamu twezimbe n'ogenda mu kijjulo mawuuna awo wabangawo obutuuso bungi madamu mutino oyo ng'akyagikubiriza nga waliwo osanga omuto
0: omuto munnabuddu
1: munnabuddu ngo waliwo luyankyalyako era n'alikoodinga essomero eryaffe ery'ennyange buli muzadde nga waaba ali ng'ayina omwana mu ddoboozi eryo awayo obudde awulirize mwana wange yayogera atya wano wabangawo ebbaluwa tina ze yasomanga ng'olaba nti buli mufumbo ejja n'emukwatako bulungi abadde ayinamu ensobi mu maka ge nga weetereza
0: ddala ddala
1: amuolaba omukyala ga nti obiwulidde ebyo ate naawe bwotyo bw'oli kikwetaagisa kugenda mu kkooti y'amaka ng'ekyo kikumala nga bw'eba etambudde eyina emiramwa mingi gye yatwalanga kiki ekireeta obutabanguko mu maka kiki ekireetera abakyala okuzaalira ku makubo oba oluse waka nga tibagenze mu malwaliro ng'osanga aleeta ekirowoozo n'aleeta ekirowoozo ekyaddala nga Radio neweeza egenze omumaka musigala mwetereezezza
0: onzijukizizza emiramu egyo
1: emiramu egyo yatuyambanga nnyo byobulimi mu twezimbe
0: kubanga we twakolera omulamwa ogwakiki ekivaako obutabanguko mu maka twalina ekitongole ekiramuzi
1: ebutereevu
0: kati ndaba bbanga panvu naye obadde okyagulina
1: mwami Ndawula
0: Seruganda
1: Radio bingi byensobola okutegeeza nti tubifunyeemu nga ne bwebanga ebadde ekuba kalango ng'ekawa obudde nga bwebeekuba ku Masaka Book Point omanya nti gwankani eduuka eryo liri ku kifo bwe kiti lirimu kino na kino kino na kino nga bweriku ebbanga lya mwezi akalanga ako ekyamazima nalyo lyennyini owulira livuddeyo kwebaza nga bakasitoma beeyongedde nga n'obukumanyika bamanyise nga bo nga ne bweza ekyazizza omuntu mu butuufu engeri gy'asanzeemu nze nzijjukiramu olunaku lumu nali neesimbyewo ku kifo ky'obwa kansala bw'omuluka bampa ofa nga ya bwereere nkyazibwa ku lediyo Buddu nasinkanamu omukulu nitutuula nitunyumya ninjogera ku byeŋŋenda okukolera bannaula muluka gwa Napasini gulina buzibu ki ng'ebintu byambuuza alinga nti yasoose nakujja ku kyalo kwennyini n'abiraba ekyaddala nagenda okuvaayo nga abantu ekifa
0: nga ground ekyuse biraalo
1: wangi
0: kakati biki ebirala byeweenyumiriza mu Radio Buddu gwe ng'omuntu
1: nze ng'omuntu kimu kye nsoose okuwa nti olwaleero Uganda n'atammanya mpulira erinnya lyange likoma wala maze emyaka etaano nga ndi bihalamulo mu Tanzania munda awo nga Radio Buddu wendi tetuukawo bulungi naye nga ne bwe nkomawo bukomyi ku kyalo oba kuziika oba kujja ku mukolo by'ebigambo bye bambuuza basajja bo bakutumira abawana bawala bakutumira naye gwe ng'obuze
0: ng'obuze
1: kitegeeza nti wali lwe mbadde ndi ku kyalo nga newe mba sigenze Mateete ne mba sigenze Sembabule basigala bampulira nti biraalo gyali ennyange ekyokubiri nti mufaani zikiraabu bano abakubi b'amasimu Radio Buddu yatufuula baaluganda era olwaleero nyina we ntuula ne nzijjukira nti muganda wange Christopher Kasozi Ebwogero yatufaako muganda wange gundi bwati mwambala makanzi gyali ali mbeera bwetyo oba yafuba yalemala mu bwangu ennyo ng'ofunirawo ekigambo ekiba kimutuuseeko nti maama muto ennaku zino mugonvu ng'owulira ng'abagambye mwannyoko nga naye yennyini bw'ogamba toofa wali oba n'ogamba mwami Saka nti biraala afunye obuzibu bambi babadde
0: basitukiramu
1: nibakutuukako nibakugumya nibakulambula Radio Buddu nga lwe lutindo olutugasse mu bigambo bingi abakozi ba Radio Buddu ye babadde bakozesa watu nitubyeyambisa naffe nga by'amagezi batukubirizaamu naddala mu lulimi oluganda olwo ne bannaffe mu pulogulaamu zizi ne zibadde zitwezimbe ffeukira obadde mu butuusi otubadde mu mukereza munye obafu ebigambo bye boogera wamma naawe kennyini nowulira nga bikuseetinze mu muudu yennyini nnyini nga abadde amera amawawaatiro ng'okkakkanye Buddu etuyigiriza okubeera abantu abeewombeefu mu bantu Buddu etuyigiriza okwewa ekitiibwa kubanga abantu bakuwulira yadde obadde tubamanyi nekikuwaliriza okubeera mu bantu ng'oli mwerufu
0: kubanga oyina erinnya ly'oyina okukuuma
1: oyina engeri gy'oyina okwekuumamu n'ekitiibwa abantu kye bakuwa kubanga bakuwulira Buddu ebadde tesosola muntu yenna engeri gy'ojjamu bw'oba toli wa mpisa ndi ng'ekutwala nga mwana wa mu nnyumba Buddu nzijja nituuka ku kizimbe bwe nti ku mulyango wonna ekisenge kyenjagala kyennyingira nga tenkugira omuntu oyinza omusaba nti mugagga alina amaka ge nti ate awo sooka oggyemu engatto manya ekiri ekisenge kiggale Buddu tebirina ekira kyenje nyumirizaamu nti etuyigiriza okuba n'emmeeme efumba ebigambo bw'oba ogenda okufulumya ekigambo ng'osooka kyekenneenya era neebaza muganda ffe Kalema John Baptist omulangira oyo era munyina bingi bye mujjukiramu bw'aba atudde mu nkuluze y'olulimi abadde atulambika omwana omuwala bw'aba atuuse okugenda omufumbo wano mu buganda tukiyita tutya nti kuvuma atefaba mchetuwa tante wabuuliza mwana gundi nauli antie umwana umulenzi tuatu uranga wetu ti nechitafse musawa wezi ti faba abazali abakuzenga tulivamule kwa nitu chijia kuli gamba echitegeza na abange we na abamba tusiza miyaka wezi ti
0: ninoku batu
1: sivuli chifonti babu ulirida uo mwana nina mutu uza wano kale ekirala kene nyumiriza nga ate kikulu mu radio buddu nti abaliddawo n'abavuddewo radio buddu ekyaliwo era nze ngamba nnyo n'abaana abato nti muwulirize radio buddu bwemba ti mwagala radio za malala radio tekyakola bya malala radio buddu ekola ekyo kintu ekiri ekikuyambira ddala ddala nga ye motoka eri kujja mu bwavu ekutuuse ku bugagga bw'owulira oyagala mbadde nteeka leediyo yange ku lubimbi n'ennima nga byennima byeyo byennyini byeri mu kunsomesa
0: weewaawo
1: nga ntambula wamu nayo
0: kiki kyoyinza okwogera
1: yanjawulo okuva emabega wonna yo yennyini ye yalina ne puroguramu gyetwayitanga nti ebirwa byerabirwa naye waliwo ebitasobola kwerabirwa
0: weewaawo
1: bakozi baganda baffe mukama abamu abatutte naye nga bw'oyimira n'ogamba nti Haji Siraj Hassan Magambo
0: nga buli omu amumanya n'amujjukira
1: awulirira ddala nga ddala okwonedde ddala ku kizimbo oba ku muzadde
0: ddala ddala
1: twebaza kifo abakyaliwo abatambuzo mu bulamu obwa bulijjo bingi byetuzze tutuukako n'ebikyabulayo tulina essuubi nti tujja bifuna ku leediyo buddu
0: amiina kikyo yinza okwogera
1: abakyaliwo nga balamu bakyatambuza bawulize tesiga bukyayi nti olwaleero bw'ojja n'oyogera ku ndawula oluusi ekigambo ky'ensimatu nti asobola okunyiiga ng'omuntu wa bulijjo bw'azeera ak'obuntu sikante
0: nti bwe yakaabye ejjo nti ne leero
1: ogenda okusanga ate nkya muzzeewo mwetondedde akwetondedde nga muzzeemu nga ne bw'omusanga taweta koona nti oba olwaki kiwamu olusinga naye akimanya nti ekyo yakyogera kubanga kyali kimunize tukikyuseemu etuti
0: weewaawo
1: esise ku bantu ekyaddala esise ku bantu n'atali muyivu nti oba yasoma nnyo bweredi obuddu ekuwayo mwaganya n'ekukyazaako nga biraalo bwenkoleddwa obudde buno bano tulina bakadde baffe abakola mu pulogulaamu tugonjoke nga bo tumanyiddwa nti Ajat Salaam ne gundi bajja mu ssaawa bweti ku lunaku lwakutaano
0: era
1: oba lwe sande ng'olaba nti esikayo n'oyo alina ekirowoozo kyasobola okugattako
0: era wadde ekyo kyenjagala okkubuuza nti omuntu bwakugamba omunnyonnyole ku puloguraamu tugunjuke kikyoyinza omugamba
1: kyensookeddeko kiri nti leediyo buddu mu kusengeka puloguraamu zaayo buli emu yagiwanga erinnya erifaanana ekyo kyegenda okukola neritaba bulinnya bunnya nti tuserukeera naye nga ddala ekeera era nola nti tuserukeera ekukedde kukubiriza kukola nekoona ku mukebeza munye nereeta ako akatuuso ng'owulira nti kajja mu ekyo kati puloguraamu tugonjuke yaleeta abasomesa bennyini era lwaki nsinyiza nnyo ku bantu abatuvuddeko nga ba Haji Hassan Magambo Jones Kinaniina mu mugenzi Dickson Ssengonzi Godfrey naye bannaffe abalala nti bwe yabanga kalimagezi ng'asooka n'akwata ku kye bayita amagezi n'ajjayo n'akukubira ekituli mu jjinja ly'otasobola kuwummula n'alikulaga n'ekiri munda n'agamba wanu bw'oba obadde olimu akakunkuna nekuteekamu ensigo ey'amagezi kati tugunjuke bajja nga bali ku mulamwa ogukwata ku bantu ku mulembo oguliwo ku maka gaffe mwana yandibadde yeeyisa atya mu maaso g'abakadde be ennyambala ku mulembo oguliwo ng'olaba nti bakugamba sinnungi nga nawe kennyini alimu ak'obugunjufu akatono oyongerezaako noga nti ye nange kyemba tendi sikye kyenkomeredde tugunjuke ekyaddala agiwuliriza osigala oli mugunjufu era nze wattu mwami Ndawula
0: ese Luganda
1: newaffe eno waliwo ekitiibwa baakinnyongerako munnamawogola omugunjufu kubanga tugunjuke sigijjaako kutu kwange na magezi nga waayo omutwe ninsooka nguwewula nga nnina kuwuliza pulogulaamu paka lweggwa waliwo embeera eyabangawo mu kaseera ak'emabega omulembe gw'abaganda baffe ba Kabanda Inuliko neyawe Abbott Kabanda mba mutoolo ekiseera ekyo rediyo yatuwanga omwagaanya abakuli b'amasimu newaabanga waakatuusa akantuutulanga entuuyo embirigo y'abayimbi nga bakuba obuyimba busatu naye ng'olwana nnyo olonda akayimbako naawe oweeyo akabonero kayitemu naye nga kaddakiika buddakiika mwami Ndawula twanyiganga essimu nkadde ako nalina simu bagiyitanga Nokia zino zi layini emu kikumi eyo naginyiganga eppeesa n'enjulo

0: ni wazira waka tuso mseru kera kawa nga kayimba ko ngokuwe simu no sawa kayimba ninga umaru kuita munu ula anga gugwe wakute no kasabo wa wakavako mikwano junga chenda mbatanu ni wakubira nze mbate nda kusawa kano olinga ategede chemba denu oza nako kusa jesika wina angi mbate nsovolo kasaba kano sanga kasimante judi asanyu senambirizi sebandike Fredi chikondeka
1: gwe mubade mbuka
0: babate mbuna bali kuli bakula ganti iye bali bulinda ala wa kamari mali kalinga akantu katondoto nuwe kacho mtu kainzo kulaba anga kanyoma anga katu alida hawa ulirizo vude vondaba kalinde chokanga bobo kalinze sike kukako obo uliriza na vine vize vigovere gano vote kedo vigovere la katinga echadala amalala agaba anga wagaba ulirizo uliso vigovere range nyimbo uji imba zoka na nivi gambi vya magizo vigabanirako
1: Muganda ange biraro
0: wanji mwami ndawe
1: bajaja vebaga anti ajita tajiwomia kakati njagala ombulire mumyaka gina 2-5
0: we wow
1: programu agafe bubebere programu ezatanga kila kuledi yeno
0: agafe bubebere
1: labo obo uyo
0: ama ulu gariwa mujukiza eyo programu ya tukwa ato mubavire banga dene mpaka na katite kadiwa
1: buo uli omuntu nga agambi enti agafe bubebere chichicho otegeram
0: agafe bubebere
1: olina ganti chimunyi yole
0: chentegeramu nti gubanga muzanyo oguzanyi wanga guko onamu maka agafe mwenyini mwetukulide ngera kijja ekifaananyi bw'obeera muzadde ky'osobola okubeera mu maka ago eri mu baana bo gafe bubebere ya nyuma ebiseera bingi ne mukulu wange n'atuuka okuzaala omwana n'amutuuma mmeere naye nga tugidda ku mubebere mmeere bannange omuntu eyawandiikanga omuzannyo guli yali mugezi na buli kati ilo mwana akuzi kati ya imu ya kuna nyinga tuwa mbula mweli nyali ya programu weyo
1: we wow
0: omuvedere mmele so bobo ulida programu ya gafe muvedere
1: kwa
0: kumanti yeri nyeri okusike nyo omuntu ainzo butamanye muvedere yewa nyinga guba gukwatira dala dala dala kumbera zafise ulamu
1: bakozi kibo jukira abakuweleza ku radio Buddu
0: abaweleza waweleza bandi nenga bomanyi nti omutwe na golu sigujira ni gutamu
1: bojukira ku
0: nenga weda wetuogera kuba kuba kabande nuliko nilijukia kuna mkulu lastarobu ya kula kukatonu kuredi yovuduru omugenzi Dickson Simmons Godfrey njukia kuna South Africa Sonso Mola waluo madamu Christine Nangonzi kutuwa itanga Tina
1: woku chokoro
0: nina akana katu wakawa nyawa nyanga nga tuka sasira fenu ngo kasagi sawa mwawa kanyina zenyina u kanyina zekawa virie kagira ni kakawa ni nenda ulatulugu nyakane mugamba virie viva vya viva vya amba kubuka vireke awo mngatu inamu muganda fe pasko mweruka na imu jukirako nizi jukirako lozi namu ogedire tuwaba nkuna ye nga tuinamu tubana wa muganda angesu na wajida unemba zira tone nga tuinamu muganda ange omugeye kasu karule anayitu wa tuata

0: obufumbo olinga amugamba nti bulina mugaso gy'oli era ne butambula nabo. Ekirala, abakyala mbeere ba mazima eri abasajja. Mubuulireko enkola gy'okola bw'oba oli mukozi. Namugamba munne enkola naye omulimu guli gutambula bwe guti ne bwe guti. Awamanya nti omukyala wange mwesigwa ate era akola ki? Ekirala, engambo. Bakyala tuve mu ngambo bannange. Engambo ezo mbi nnyo okuba ezisinga teziba ntuufu. Omuntu akuleetera olugambo nga yakukyawa dda ayagala akwawukanye n'ebbaawo n'akubuulira ebigambo aye naawe n'okyamuka n'obikkiriza. Ekimu ku byonoonya obufumbo bakyala kubeera nti babeera mu ngambo kuba nabaganda bagamba nti oyita n'ani.
1: Kubuulira empisa zo.
0: Waliwo omukwano ogutasaana kuba na mukyala mufumbo. Gw'oli mufumbo omukyala mukwano gw'asingayo obulungi si mufumbo. Kati mba mugenda kunyumya ati? Okujjako okubuulira ekyamugjayo ne byafuna nga tali mu bufumbo ate ng'akulimba. Ffe byemune tetubimanyi. Bwe njigulawo bwe njisiba. Ate bwe nzija mba waletyeta kwigamba n'osiriwala lugayi lwaki sibuvaamu. Obufumbo si bwangu kuba bulimu ebizibu bingi bannange. Bizibu bingi buli omu waali yamanyi. Naye bw'omu obugumiikiriza kinene. Ntera ogamba abakyala nti mu nsi muno teriiyo mukyala yafuna buzibu n'ebbaawe nga Katonda ensi bagikola nga mu kafiraawo. Firawuna ndoza namwe munsoma oyo Falaawo. Teri mukazi yabonaabona mu nsi nga muka Falaawo. Asi yoyo naye yagumiikiriza. Allah yamuwa n'ejjana ng'akyali mulamu. Yafa amanyi nti ayingidde ejjana. Naye nga Firaawo yali musajja omukambwe omuzibu owaaki era mu kukkakana yamutta bubi nnyo nga baawukana. N'amufumita ebiso ebirimu omuliro ne biyita munda ne bimutuuka mu kamwanga. Naye yaguma teyavaako wa Firaawo ku bintu bye baali. Baali tebakwatagana mu ddiini, amusajja wa mpisa, naye yagumiikiriza. Kati gwani atuuse ku ekyo? Tugumiikirize. Olaba omuntu asobola obutagumiikiriza musajja ng'amaze n'omuzaalamu abaana. Omukyala n'oswala mu baana bo.
1: Ate nga n'abaana bakuze.
0: Nga n'abaana bakuze bategeera. Bosobola n'okugamba nti baana bange mbabuulire twafuna obutategeeragana naye yonna gye muli bwaba waali alina ky'alina munnyambeko kubanga taata wammwe tetukyakwatagana. N'omala. Aye notabasoggolera kiki ekyabaleetera
1: munda
0: kubaana be tibiyitaaga bimanyi. Ate abalala bayinza okubeera nga babiraba. Mwana ga nti mama wange guma nze taata mulaba byakola naye tofaayo. N'akunyiga wano ekizike n'osirika.
1: Taata ne bamunyiga ettaano.
0: Taata ne bamunyiga ettaano gwe n'akunyiga ekizike. Obufumbo ne butambula abantu balabagana omukazi agumiikiriza. Ebyo byeteeka okubala. Kuba ne gy'onoogenda. Otata nga yafa muzeyi kabitala musomi yasoba yagamba nga ni ogoba omukyafu ate n'owasa omusezi. Agamba ebyokugoba gwe yali abuulira mutabani we. Naga mukyala ojja mulaba nti mukyafu nnyo omugobe ate ogenda kuleeta gw'owasa ate yaabe musezi. Kati ojja kwejjusa nti aye nandigumye n'omukyafu kubanga naawe osobola okuyonja waka tekiriiko teeka nti mukazi yateekwa. N'okuza olugoye omwami omuyonjo yeeyoleza engoye ze n'azeegololera. Naye okugumikiza kuno bwe kubula mu maka ebizibu biba bingi. Abasajja batugumiikiriza. Naye naffe abakyala tugumiikiriza abaami kuba abakyala ekisinga obatabula ennyo musajja kuwasa ate yakwasiza wano n'obutabalabirira ayinza obutamugulira ngoye. Maami mwambala naye nga mukyala weyo kati tobamugamba nti yambala tugende ku mukolo.
1: Kuba otya?
0: Kuba tulina by'omuwadde.
1: Agenda kwambala ki?
0: Omukyala okwambalako obulungi ng'agenzeko waabwe ne balumugulira. Ebyo nabyo si bikola birungi. Naye tebijjaawo bufumbo. Kubanga nayinayo omukyala bambi alamusaasire yafa. Naye yagamba nti nze ndi mu bufumbo buno naye nga buli kenyambala konna kava waka wa taata wange. Baamugamba nti bwe kuba kwambala kwe kukutawaanya ffe tugenda zigula tujja kwambaza. Ne bamwambaza mpaka nina abeera mu bufumbo. Kati n'abazadde bano abamu babi kusaidiza abakyala abafumbo. Bw'obuulira mukadde wo naddala mukadde wo ali mu mbeera ki? Omukyala eyafuuka nakyeyombekedde omukyala alinnye motoka n'abeera mu katale zino lole zitambula olw'okubiri nga bagende Nakiyaga. Oyo naye bw'abeera nga ye maama wa mukyala w'omwami oba oyina obuzibu bafunamu sente bagagga abakyala bakola mu butale obwo bagagga naye nga amakasi malungi
1: tegateredde
0: kale nga bwe mwagambye nti abamaama baffe bamaama baffe situabalabako nga bakola babeeranga waka ate nze maama wange yali taluka mukeeka mukeeka yagirukanga nzijukidde yagiruka nnyo naye nga taluka ate ng'aluka gyakubeera mu kasonda mu ddiiro lye so sigwakutuna nakugaba naye baabeerangawo ne beeyagala ne banyumirwa obufumbo nga n'embeera nnungi naye olwaleero guno omulembe oguliko abakyala okukola ate obufumbo lwe butagadde nnyo
1: nnyo
0: n'olwekyo sente zemukola ezo tezibeeyinuza soka olabe omwami tafunika eriyo abakazi nga balina sente mpya n'enkadde naye nga yabula omusajja amwagala
1: ngaasubaata
0: bumpugumanafuna nabuno obwana obulenzi obuto
1: obutalina
0: sente nabuteekamu sente naye nga yabulwa omuntu gwalaga mu bantu nti era asiiba akasibidde mu kisenge ate bufuluma obwo tebufuluma batambula kiro ngaobudde bukunidde abantu balemulaba
1: kati
0: mwe abakyala kyenasookeddeko nti buli akola nga bba yamukkiriza yeyagala ennyo
1: tweyanza ege mwami namugera
2: wangisewo
1: nga sinnawummula lidye gayaza abebaziza oge nti banna alika bukungu eri fe byemwogera fe ng'abavubuka abato tuba mu kiraasi nga tusoma
2: bebale
1: mwami namugera wakomye ku kagambo kali ak'obugagga omukyalo obutakulembeza bugagga we wakomye nkyakujjukira nenkulinnyamu negaka ŋŋendeko eggomba
2: kulekayo
1: nvuddeyo gomba tumulina olwaleero wano ate tulabe embeera nga bweneebeera
2: takumenye kumutuukirira
1: gomba tammenye mudakiika nga mukaaga munaana yongerako
2: ekigambo kinatandikiddeko kyakiriko kiki abakazi abakyala
1: kyebalina okukulemba
2: abakozi ekibafiiriza obufumbo ekyo nze egundi yokka yenakutte era wenatandikidde neŋŋamba nti tebalemedde okumanya ku bufumbo n'okukola
1: kiki kyetukulembeza
2: kiki ekifuga kinnaakyo omukyala yali sanyuse nnyo ngaali ng'akola ng'ali mu bufumbo nga n'obufumbo butambula bulungi kubanga obufumbo toyinza kugugerageranya nga bwofunye omulimu olwaleero yinza okufuna omulimu olwaleero wano ku lediyo Buddu enkeera ne baga nti kati ali mu centenary ate oluddako ne baga nti kati ate ali mu agirikalica naye tojja kufuna bufumbo mu ngeri eyo tyaba olwaleero nti kakati yafumbiddwa namugera tyate kakati ate olwo ojja kuba olwo baba bamuyitaani simanyi kakati obufumbo buno abakyala nze kyembagamba kyebalina okumanya nti obufumbo bwe bufuga ebyo byonna byokola era obufumbo bwe buba obulungi ojja omukyala ajja kuba musanyufu era n'aba n'alaba amaka ate omukyala nga nebona banga obufuna sente nyingi naye nga totegedde bukulu bwa bufumbo naffe abakulaba baffe n'abo abatulaba bajja kumanya kubanga amaka gatali mu mirembe tigabula ate tiwetaaga nagenda nga ogayimbira ne bannaye titulina mirembe geeraga gokka nebwogatuuka mu butuusi kubanga waliwo oluyimba lwa sebatayaga nti yatuuka mu maka byeyasangawo byamumala okutegeeza nti aga maka temuli kakati omukyala bw'okulembera nti kukola ekikulu ekisookera ddala obuvunanyizibwa bw'amaka kyekisookera ddala bwe mulimu katonda gwe yakuwa okulabirira kasita ogayingira kubanga oba tosobola gatuukiriza amateeka gaabyo toyingira togayingira gaveeko tewali agakkaka
1: byakwesalirawo
2: kakati gwesalirawo ate wesalirawo ne weetema engalike ate senta adende zikugula kuchewetema kwa haba tono nya abagena ni mama lukula gana ndika kati ndagana okola umulimo guno haba tono nyo kwa wali na hika kati ubufumbo bunu bunyina na ufuna anyi zibuwa wina abantu katonda baku wambo teko ukulabirida boteko kugunjula boteko kukuza mungkuze yobu ntu evyo na vena abachara tubira bide ikirela nti obufumbo buno bwennyini omulimu kulabirira balu yasooka nolabirira abaana nolabirira n'abali mu maka ago ekyo kye mirimu ne ate oba n'ebalu olemeddwa okumulabirira tomanyi ne bw'alya tomanyi ne bw'asula tomanyi ne bw'anaaba era bajja kumanya nti balu gwe omukazi tomanyi banaakulaba bati kubanga buno banga ngoli wabweru sija gamba birala oli wa sazi wera tanto na tunaingira mmaka unoka kasanti da rabirira balu tikisoboka kakati abachala kitu kibaino kimuino kola wata kola wegendereze nyo ategwa atakola ategwe yongera ku kulongosa mpisa zo
1: yongera dalolongose
2: mpisa zo
1: onyweza obufumbo
2: waliwo akantu weddaka akanyonyogera akanyonyogera naira sijja kajja yonga ngwedde bakanyonyogera nosanga omuzadde omukyala omwana wa miezi ena wa miezi mukaga ngombudde buno bw'okuwummula bonna bonna n'obagattika lumu kubanga baava ku musomero ly'ekisulo n'obagattika muno n'obateeka mu dekeya kituufu bonna ojja kuba manya ti waggulongozeeyo obajja kuba kukumbawo ng'oddayo nga bukutte kakati omwana oyo olina n'ekyomufiiriza mu bulamu bwe kubanga obuvunaanyizibwa bwe ng'omuzadde tobumuwadde ogumusango oli ayinza okuga nti ate musango ki ozadde omwana naye totuukiriza mateeka ga mwana oyo ate singa ne gavumenti zetulina zituyamba ne bamanya nti aa omuntu ng'oyo ateekwa okusooka okulabirira okukola obuvunaanyizibwawe ate kyali tuyambye nnyo kati bwe bekolera nga bwe sente ze zibawaga ne bakola ne bakola bye bataalikoze kakati awe nkugambira nti obufumbo kye kikolo biri ebirala byonna byetukulembeza matabi
1: kiri kikolo
2: kikolo
1: naye ate abalala bakulembeza amatabi
2: yensibuko
1: n'atamanya nti
2: era abakyala njagala mutunuulire abaana abakuze mu ngeri eyo oba be mukuziza mu ngeri eyo mugeraageranye n'abalala babannammwe babakuziza mu ngeri mujja kulaba enjawulo yadde temujja kugikkiriza mujja kugizibiikiriza
1: waliwo gwe bagamba oli yamugamba namugamba titunuulira mutabani wo mutabani wo singa gwe obadde n'omuwala oyinza omumwagaliza okumuwasa oba muwalawo gw'oyinza okuba nga gw'olina omutabani nga muwalawo oyo omwagaliza muwalawo
2: amufumbirwe
1: ku nkuza gy'omukuttemu
2: n'egy'omulabamu kakati mwabakyala abalina abaana
1: n'ebyo byonna birabibwa bakyala
2: ate
1: bebabirondoolabadde
2: babirondola ate kakati bebatabirondodde bebabakoze buli kimu kyonna naye ekikulu twagambye kukola
1: ndi
2: kukyakkola saagala kudda nyumbira naye ddaladdala mukyala akola naye omwana oyo gwolaba oyo atandise okuvubuka nga gwokola oyo gwoba obuuza ekibuuzo nti omwagaliza oyinza okwagaliza omwana wa munnaamuwase bw'obanga toyogera mazima ojjaga nti ye bw'oba oyogera amazima oyinza okumuga ni musajja mundekere ekintu kyange nkisigaze kubanga bw'oba oswala ojja kumanya nti bw'anaagenda ajja kukuswaza naye bwona oba toswala ojjaga nti atwale era oyogera kigamba nti atwale n'okuba kuki ate na bino ekigambo ky'okugamba nti mubeera mwenna nakyo kintu kya bbeeyi nnyo si kumala gagira n'ogamba nti kakati olwaleero kati nkoye njagala mulala si bwe kiri era oteekwa okubeera nakyo kyennyini oteekwa okukiteekamu obwegendereza kati obanga tutosobodde kumanya makago we gatambula kati obwegendereza w'amakono obuteeka muoti nga gweyingira matumbi budde ofuluma matumbi budde ate bw'omala okukola omala kugenda kwewaamu ate bangi bakikola bagenda kwewaamu tomanyi bifo waka tomanyi balo bwalidde ate se abaami abo bafuna obuzibu mu kulya sijjaga nti balya bubi balya bibatasaanye kulya balya byetabagwanidde nga abasajja abalina amaka omukozi kubanga omukozi waali omukozi naye omukozi akola nga akolera ku ndagiriro ku biragiro ku kuwabulwa kwa nannyini musajja oba kwa mukazi wa musajja naye so si balu kukolera ku byagalizibwa mukozi
1: tweyanza egawulirizo kyali ku 9895 www.radiobuddu.fm.com essaawa zizino zigenze kuwera 8 tuwummulamu katono kankomewo tweyongere ne pulogulaamu yaffe tugunjuke tewerabira wajja kubaayo omupiira wakati wa Buddu ne Gomba omupiira ogwo nno
2: wakasa mimi
1: kikusimatuse busimatuse oba okigenderedde
2: kigenderedde kubanga simu zonna ziri ku mbirayi
1: kankomewo
3: ebyokugunjuka okufuuka omugunjufu tebiggwaayo ebirala tubikuleetera mu ssaawa ey'okubiri eyo ebadde essaawa esooka eya pulogulaamu tugunjuke wano ku Radio Buddu. Esawa, wano ku Radio Buddu. Esawa, ziri munane z'omutuntu, budde bwa gandaalo, we bali kuwuliriza Radio Buddu. Kulikayo mu ssaawa esooka, kaakano tuyingidde essaawa ey'okubiri ey'okugunjuka mu pulogulaamu tugunjuke wano ku Radio Buddu.

0: ako nange sija kongera ko ajet
1: ndisi
0: basu doyo tumuleke kubanga ateye byayo gedde mu bilala aluwa bachala bagenda ku mirimu ne bakola no ne kitibwa kyo bufumbo ne bakikuma
2: yes
1: ee je bali manja
0: banji
1: banji
0: ya kwa hii basu date habitande mnyote haa yeo mchala inakuba uonga alia uumule hingirira nebo yese buungulula mbuati abata chari uo
1: aba hine mirembe jisingo bulu njinga abachala bakola baba wakula uwa mune babawe wiliba duka nga mungimu ibali
0: ngabali wamu
1: ngabali wamu abutunza kulira yo buzibu bonna kubanga amuleta ne bagulawo atera de wagalawo na muzayi
0: ne baddaye wakabombi
1: abubomo nabo muibali abali obulunje nyo na yenga abachala abachala abawuliriza mukyuse kumpisa abamu mu abeyiso byolo okubukolo ina sente teri iyo kya beji singa mwami wo kubanga sente zino mugenyi zisobola okugwako ayibo bana zo tozidulira musajja mulaga nti oli wa manyi nnyo kubanga naye zaba ina ziba zimala abami namwe mweddeko soko tule ne mchala huo walu nabami ya mangu kusala unga ibasala usibiru unji bu mchala umukirizo otio kola angatobu idemu limu kwa agenda kola edi ya bachala wako limu mwejo kusoma angaba sawo abasomesa abo bomi limu jabu nyangu jite gende keka edo inzo kumanya diyo mchala lwa ingila kusomero wa mudua ilu na didu wa akomao muri mu abakole ekiro durayo kati ndi ku night shift naye era bobangu genda kola kiro omwami wo mala okumubuulirako kubanga emirimu gino mulaba tugikola oba bagikola
0: ne program eyo agimanye
1: naye bw'otambuulira ntambula ya mirimu gyo gitambula
0: nti mu mwezi
1: sigalanga akwekengera mu butuufu omuntu naddala abakyalina emyaka emitaabo baate beegendereza ennyo kubanga buli lw'otambula nga mwami wo talina kyamanyi era osobola okugwa mu bizibu
0: ebyabasudde byayogerako
1: naye nga nekirala gwe omwami ali awaka oba alina emukyala wo lwaki akola nga tomanyi ne waakola nga tomanyiwo
0: nga ne pulogulaamu yokukolakwe
1: togimanyi
0: tesaabwe siwagenda olwayina okubeera ku mulimu esawo bizi abantu
1: fa azo mama bana nabuleka munange akola bibye
0: oba
1: akola bibye atali makago akola bibye gwobona bona akola bibye abana mubazadde mubalina mutule ku meze emu muge munange mbadde ntisa mama bana kasente kawezeeko nemba densa atufuna omulimu gw'owaka bana mtu akolera awaka
0: omuleko
1: obeera awaka nga wokolera kuba waliwo emirimu mingi kati egikolebwa awaka tufune kino tulunde tusimbe mwanyi tulime tukole ebibira byakali ebyonna sente naye nga oyinza okulaba nti omwami ayinza okumanyira ddala nti mukyala we akola naye nga ayinamu n'embaliga kyuka n'asirika
0: nagamba
1: ki munnange
0: awoza kimu mukyala namuvaako
1: naye ali mu nsingo zo kuba byetukola byonna katonda atulaba ati wabbi tubuuzaako gwe omukyala nagambye bwoba omwami akukkiriza mwebaze naye mubuulireko byokola tomukweka omuntu ow'ebbali amanye emaali gyokola amanye newe ogitereka nga omwami we yakuwasa talina kyamanyi kuba nti batera okuba nti abami bazirya sente bazitwala omwami ayinza okugamunenyina obuzibu mpola ayo ekumi eryomanya nti omuwadde liwe tasobola kuzikomyawo ne bubuli batono besimanyi oba gye bali nenze bemmanyi tebazza era zitwala nezigenda naye tukitwala nga nsonga kuba ekisooka yakukkiriza n'okola eryo ekumi terigenda kugjawo bizinesi yokufa obeere ng'onyiiga sente zange nezipafuukira olutalo omwami agamba nze nasinga tewakola wandibadde ozirina abaana betuzadde bwe mba muzadde abaana obateeseteese otyanga okola ate abakyala balimba banne bwoba okola funa obudde waka nga bukyali naye n'osanga abaana nga omukozi yabawaddedde emmere beebase
0: Nencha no kwa
1: no bale tambuli. Acha zuku kotekiteka abane moto kebano na tisanga ngativa wedi. Mm. Abana nebeira bila nti mama wawu munsijali bamba ni mukoze na tata abaonga bwisi. Kati omuchala ali mu mbeere yowe manye obufumbo obulimu olusuubo.
0: Mm.
1: Era tujja kufuna mirembe wa Katonda kubanga
0: mm.
1: wabaawo obutakkaanya buba bwe buli bubanga okola bw'otyo.
0: Mm.
1: Bw'oba musomesa somesa obeye sawa z'obusomesa bazimanyi gyegira toyingira mirimu gya kiro.
0: Mm.
1: Nze simanyi oba abasawo bano abakola ekiro basobola okusaba ne batabawa gundi yakola kiro.
0: Mm-hmm. Ate era muba buli omu aba alina okukolako ekiro n'emisana.
1: Naye mbakuba mwami.
0: Mm.
1: Omulimu ogukyusa mukyala wange akola ekiro.
0: Mm.
1: Sandigukkiriza.
0: Mm.
1: Sandigukkiriza nabwo batakola misana ekiro kireke.
0: Mm.
1: Ng'obusawo.
0: Mm.
1: Hii umukama anti watu wakukiriza.
0: Ngabe yasoma.
1: Anti yasoma niene liyo budotete kwa mchala kubela ikanga ate mufumbo.
0: Ahli kumulimu akola, di mubarwa dajanja, mufumbi na kola yote.
1: Abarwa dabo, ileo inzo kufuna mwebi zibu, nti kubate weya ulide.
0: Mm.
1: Enda mateka gabu fumbo manji, gako sola kubaba, ntumoka gira. Anu mchala mufumbo, tu sana kutambla nga tulina bao, banga tulina mtuwa, ikigambo cha nemu atakuzira oba yakuzira oba atakuzira kuwasa
0: atakuzira tugeze oba muganda wo kojawo
1: kati ababu botate kwa kufumbirwa nga
0: botate kwa kufumbirwa
1: bote ko kutambula nabo.
0: Mm.
1: Neno funona agama nti nsobola okufuwasa.
0: Mm.
1: Ati no muleka ngo muri mugwakiro bali mbakola mu
0: ni mutambula ne
1: kino bunafu bwabami. Mm. Baba mchala uba tutute kwa mukiriza.
0: Mm.
1: Kale kichobu saa uchida mwenja ulo wana chomi nzo chisalida magezi.
0: Mm.
1: Nene duko mchala nagalawe sawa satu za achiro sawa tanu.
0: Mm.
1: Nadala batunda binebio buunga mukaga. Sukari
0: mukaga
1: kakati ebio biobu liyo mwaba abietaga emili mutujigire mugambe gendo ukore aina mwe mwoku vila gira bami mfuka bami ya waka mugambe kukola kukiriza
0: wachili welibe duka
1: vanga ano sawa bili.
0: Mm.
1: Kumina bili ngoi ngotu sawaka
0: ngoko miyewo
1: kufango uru umanye na abana wako miyewo banavye.
0: Mm.
1: Abana uniform zoze duwaze wana asomela mwencha.
0: Mm.
1: Eche gulo wechivyo mwami wanganari yako bulungi.
0: Mm.
1: Na yobu vuna njizi wane mubu wa abakozi omukozi natuko kutuwa ilo mwami wo amazi mchina abiro gobo tegera.
0: Mm.
1: Mchina abiro.
0: Mm.
1: Kati mwamita antija unku uteko mugongo
0: he ngale mere do mwami
1: ati antika janku uteko mugongo obanga nawe chibanyi nti mwami wa inobu na fubu alina go inobu kwa eno umulekele omukozi manya no mkozi ajabuga bana abukoleko.
0: Mm.
1: Ili ya bami ngata sobu la kuza kandawe yake
0: ata bami bonero obu na fubu babulina
1: ochilaba. Mm. Kati obu na fubu mani bao wakola go umulekele omukozi manye nti ajamu kuwambako ugendo kera kumashanga na no mwana bamuzadde.
0: Mm.
1: Newevuma nti umusajja mubi guwa bikola tunonye emirimu abakyale kitagenda twawukanya mu bufumbo.
0: Mm.
1: Nga n'omwami amanya.
0: Mm.
1: Mulunde enkoko.
0: Mm.
1: Lunde embuzi
0: gw'omukyala akyayagala obufumbo bwe
1: kola mulimu gw'owaka
0: obuvunaanyizibwa bw'ewaka si bubwo
1: n'omwami gw'anajja n'alambulako namanyira ha mukazi wange akola.
0: Mm.
1: Naye gwe ne mugenda nti nsuubula Dubai.
0: Mm.
1: N'olinnya ennyonyi nobele China, ye China.
0: Mwezi mulambo olieyo.
1: Nengwa wa omusajja wa mulekerani.
0: Wa mulekera omukozi.
1: Ai. Oyeba mulekera mujjawo. Hey. Na ye aba mujjawo tayinza kubera anti mukozi musajja batono abasajja ku 10 ofuna ko babiri obona obutafuna.
0: Mm.
1: Mureke du mukozi na mulekanga mukozi. Era atende walirwa.
0: Mm.
1: Atende walirwa enzo kuchikuma nene chirema. Na bakoze abemula tubaita mmeri. Mm. Naye abayo gendo kujjo kusaba omulimu wako langana yaina kyabaza
0: ataba mumbu bajja ne we wababatesetese njinyugenda
1: ngajaina kyabaza
0: kakapu
1: kakozese kakati goko maosa wa mkago gwe kirunga ya mjuri de chego
0: gapu gogo jito jitadeo
1: ako ya mazi munanga mazi mazi ya mweso kana mweso kamazi ngatadeo jangona kati ebyo byonna abakyala byonono obufumbo bukuba kukola mkole mirimu eje jitaba jitayo none makaga
0: mwe seguja beba ziza halimatete luchiaya muzidewe chantari mwenyoko agame ntibadna ingi mwebale kutusomesa era hajati munda vila kutumide
1: muna nge nesimi ukuntumirako
0: mulangira ono ye Sali Farida
1: chikasijagirwa
0: hajati mumpere salamu ajifunye
1: alaikum salamu
0: nekoja muna musize mulamu achirunji omuchalo okukola singa bawe abakiriza atera na amanya no mulimu gwagenda okukola nero akuwa bachala bachisusa bwe baba akiriza ogenda okukola ayingira kiro tawa bawe budde ntamu wachitibwa chovola ba nze ndi musomesa
1: Sarifarida musomesa
0: na nyina nyina obi balansinga
1: checho
0: nenda bifuna obudde bw'abaana bange nemfuna obudde bw'omwami wange kwe bale nyo Sarifarida
1: wamagutu otukoze ekirungi kubalansinga ne uta balansinga ofiba
0: eme kagezi abebaziza nti mwe bale kubeerako mwe bale kusomesa tusimye nye mpereza abasasule mukama ala abasasule bulungi Saddam Victor ali mukirumba oniyo ko saluni kale leme kagezi eraze mwabe baziza bwe bazanti kwe tuli tutumbudde tugoberera bulungi tweyanziza nnyo tweyanzege kale ebigambo bwe bitobiri mwami namugera nga sinna bakuwummulamu wajenda ga gata kawo ekirala nga ne Sadi munakaiba aweleza hajati salamu
1: wa alaikum
0: salamu na gama ati muongeze omuliro timujako chigere
2: timutoche
0: simanyi muliro gwa moto kando za
2: gwa
0: wono alimu vya moto
2: akati ibigambo tuviyogede nero kubanti ili ntwe bimu tugenze tufula fukula bifule fule erolu imbira wadde mwogera ku kigambo kyo ky'omuntu okukola ekiro kole wala kola ki n'ekyo ne mateeka mu government kyali nti omuwala bwafumbirwa oba omukazi bwafumbirwa atakolera okumpi ne bba
0: taina kuwoye bwa wala nyo
2: baba mu transfer tiba mu wala
0: taina kubera ku
2: nenga bageragerenya kibali ruiwa kugamba kugulaga abachala nti obukuru bw'obufumbo nti ba ali ruiwa
0: ta ali Masaka
2: akati ali Masaka twafumbiriddwa wa kakati nze mulimu guli ruiwa tiguli mukono banonye bamutu awewe transfer
0: bakolera ba,
2: agende wali kumpi nani
0: na omwami we
2: bwali bukuru bwaki
0: bwabufumbo
2: kakati olokuba abantu tuge no ate no fufu fanyini fetu genzi tubumala mwensa kubandi tuchi amanyi wali womu kuru omu ya tugama nganti obufumbo gundi chia cha bumba cheta kwata obulungi kubanga vugira voti ochasa kweka chai ito kuwa santi bufwa ato bufumbu bufwa irabu babu fude tula babanduba na abanobanoba uba bachanoba wana abachari na abanobanoba irabu bufumbu butagala wangu uwa gira wati na anoba ata agendo kudanga nonu virozo yonu kuyano vieko katina bibi ata biaga nanga tanyida ito bufumbu tibuwabe iranga mungu ugira wati dayo
0: wakatuka boti dayo
2: dayo
0: okazi ya jinti yake umami ya
2: wasitomu olesemu nari ya tini ale dayo vitimino vya mkazi kakati
0: ibula chale nga kusmati phone zi wano kubudu plaza abastumide
2: yesibo
0: ila na abala musa nako
1: nape
2: tukula msiza
0: baba na ya gambi mbwe chisera chigenda kutuka mbunga fe tutuse mubajje mubujjajja boba ibula abo mulembe ogulidako kyetuli mukweyisa kati bazukulu baffe kibali mukukoppa oba abaana abato omukyala yenna atawa mwami w'ekitiibwa olw'okukola ne wankuba damu singa sente kabonera akalaga ekiri mu makaji yakulira je yava oba mutegedde bulungi
2: tegedde bulungi
0: mukama katonda abansa abansa sulire
2: kakati ibo lola kyagamba nti ekigambo ekigambo ekigambo kiyitibwa bufumbo tekikwatibwa nga kati abenda kuzina bwe bakikwata
0: naye nga kye tuli mukola ate tusiga ensigo
2: musiga ensigo waba siga ensigo ate tagenda kuyambira ddala ejjo kwongera tu okwononera ddala obufumbo oluvannyuma ojja kwesanga okusonga nakakati obufumbo bwennyini bwe twogerako si bwe obwo obwesiimisa ennyo nze ku lwange
0: ekituufu
2: si bwe obwo bwolowooza nti kubanga tuli mu bufumbo bwesiimisa nnyo aa ate kwegamba bwagatta muno okukola kwegaane bingi nnyo ebyonoonya obufumbo olw'okukola kubanga okusooka akola naye nnyini si mutendeke muebyo ebyobufumbo abafumbo abangi abasinga obungi tebamanyi kitiibwa kya bufumbo
0: kituufu
2: kakati bwoba tomanyi kitiibwa kyabwe atamanyi yoyo gwobadde ogamba nti oli namukubira nti ntuuse ejjinja ne bwekutaba kugamba nti genda kukola era nakyo si kya bugunjufu si kya buntu bulamu si kya bufumbo okugamba nti omufumbo ava mu nyumba ne bwaba musajja tiava mu nyumba n'atambula n'agenda oli nabuuza owange olira oyiwa nti nagenze gindi nagenze luwero sijja kudda kati obwonna bwonna tibuweesa kitiibwa ate omukyala bw'atawa bufumbo kitiibwa ate oyo aba mubi nnyo ate aba abwonoonye nnyo kubanga abaana kwe balabira abaana saawa bina saawa biri mu nnya babeera naani ne nnyaabwe ate nnyaabwe yagezaako okubawumbawumba awumbawumba abalenzi awumbawumba abawala ababuulira abawala ono oli bootya ggwe mu bulamu bwo abedda babuuzanga nti mwana ggwe oli bootya mu bulamu bwo
0: ono agambye maama Bruno mami Bruno ali Saudi Arabia agambye bambi mwebale kutuweereza tusoma nafe abali eno tusoma naye nga amaka twagaleka eyo tweyanziza ono ye Lawrence Ssemanda ndi Kyebando Kampala mulangira nebaliza Hajati ne mukulu Namugero oyo nti bebale nnyo okufaayo ennyo okutusomesa obuzibu bwe buva awo enjagala abaami abamu bwe balaba nga abakyala baabwe bakola era nga bafuna ne ku ssente basuula obuvunaanyizibwa bwabwe olw'ekivaamu abakyala ne batandika okweraba ng'abasajja mu maka
2: n'enneeyisa
0: yaabwe n'ekyuka alesa ensonga
2: giwulidde bulungi ku bombi tewali n'omu amanyi mugaso gwa bufumbo
0: omwami n'omukyala
2: bombi abo babayogeddeko onalebye ng'oli omukyala akola n'asuula ennanga
0: era nti osinga ssente esukulufiziza
2: twade tutandika mulangira nagambye nti ssente obuyigirize n'obufumbo obufumbo kyekisooka kakati obaapa kusinga bati bakusinga oli mufumbo obuvunanyizibwa bw'obufumbo tebukuvaako kubanga omukyala gwe wawasa akusinza ssente nedda
0: Derek alirira agaye nti mbafuna bulungi mwebale nnyo naye abaana abawala bangi tebalina basajja era obasanga ku nguudo nga banoonya babagambako ku nsonga z'okubawasa
2: ate ekyo kirala
0: naye abasajja bangi baakoowa empisa embiza ez'abakazi abakola
2: ate kakati n'okukoowa oko nako njagala nkukomentingeko bwe wako obufumbo bw'abakazi abakola abakyala boolina abakola bafaanana batya kyengamba wabafuna otya ayinza okuba nga mukyala ali mu bufumbo alina n'abaana naye nga mukyala yajja nga bwe yajja omulindiridde otya okugamba nti ajja kufunamu talina nakabuuliro nakamu
0: nsaba nkomewo katono tweyanza tweyanza ege tudda ngenda kuyita ku simu 07 5 2 9 8 9 5 neya MTN nno yakomyewo muba mugikubako bulungi nnyo tulabe ensonga nga bwe zinaaba nkomawo katono tovaawo
3: akyagenda mu maaso n'okukuwa ebintu eby'enjawulo omuntu omugunjufu by'alina okukola ne by'alina okwewala wano Mpogwa Mutugunjuke eno yesawa ey'okubiri eya Mpogwa Mutugunjuke wano ku Radio Buddu tukunda tuuluguma tusindo kuma tubwa tukida nsiyo na eno ye Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo wefunile Skyview soda kati mbuli mbela yona kale buli lobe nango genzeko autu ne minyo anyijo obango limu kwe wamu weze buja ne Skyview wefunile chikacha Skyview soda echisingo kuomira olu weze buja Skyview musange maduka guna obamu supermarket yekulio kumpi Skyview more flavor more fizz more fun
4: katuma jolida nkolomboka alkoholi kombucha drink nkolomboka alkoholi kombucha drink alumiliga zibibidi akulibobo premier distillers limited abasangibe kagoma bumbu road haine dekende katifa masaja halimwecha ama chafe wefunye nkolomboka mubalo weduke likulio kumpi okumanyebe singa wo 0 musamu nana biri 0 bili emu nana musambo nkolomboka alcoholic kombucha drink. Tegukilizwa bali wasuwe miyake 18.
3: Bank of Uganda ngeri wamu nebitongole okuli financial sector deepening Uganda abi finance wubosi mofped fitispa cma urbra ira uba amf iu ira ipa uia ifadi wamu ne ucc bategeza abantu mwena nti bali mukukola okunonyereza okugenda okuyambako okuzula abantu engeri gye bayingiza mu sente wamu ne nsasanya yazo okutumidwa finiscope survey okunonyereza kuno kugenda kuyambako mukumanya engeri abantu bali wakati miaka 16 n'okudda waggulu engeri gye bafunamu era n'okukozesa sente zaabwe mu bintu eby'enjawulo wamu n'okumanya engeri abantu gye beetaba n'okumanya ku by'ensimbi ku mitendera egy'enjawulo okunoonyereza kwatandise mu mwezi guno ogw'omwenda era nga bakozi bagenda okukola omulimu guno balina empapula ezibogerako era nga bagenda kutambula mu maka ne mu bifo eby'enjawulo ebyalondeddwa okwetooloola eggwanga nga bagenda babuuza ebibuuzo eby'enjawulo singa obeera otuukiriddwa tukusaba okulagane bulungi n'abantu baffe abo ng'oddamu ebibuuzo ebinaaba bikubuuziddwa amawulire gonna gonna ab'otuwadde gajja kukumibwa nga gakyama era nga bwe tunaba bakugafulumya tetujja kwogera ku gwe ng'omuntu
5: Kachigendo kumina kubugoma sandi biche kalangala Okuvanga kumina mkanga paka kumina mnano kwe kumi Yo kitoba festival kalangala

0: kwamunda radio abudu radio abudu at 25 radio yomuntu wabulijja
1: Jagina mumaso no kukuwa bintu ebyenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino okwewala wano mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke wano radio buddu
2: tuli musawa ya kubiri mu program tugunjuke era ndoza tuleda chikanga 28 tuve kumpewo tujja kuba tuva kati tukulekere mangu tamukedde umalu ajja kuba akutusa ko mpira okugenda okubeera wano ku sports arena ekitobu gwe natannatuuka waali genze ne weerabirako mpira wakati w'essaza lya Buddu ate ne bannaffe batabani bakitunze Gomba kansooka enfuneyo babiri basatu wano gwe nkulina
3: bwana mulange
2: sebo
3: yebaleko mukama wange
2: yebaleko sebo
3: sebo aja salamu
4: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
3: Kujja kulamusiza sebo mkama wa.
5: Yes sebo we bale kuuliriza mkuru.
3: Sebo bannange. Makabu tigasoboka. Nzo mukazi nagana ne muwanye betu nga akola.
2: Chala.
3: Naye munango olwatuka. Olwo mukazi nga achanda ba. Ngo mukazi achanda ba bwana mulangira.
2: Baba.
3: Nga tachanda bere chiwende okukakana. Tumaze okwawukana netwayawukana bwana mulangira anti za kugamba nze Sulaiman
2: mchini nkutegedde w'omukosovo ebintu si byangu
3: ebyo yatandika okukola naaba nga takyantegeera nga atewakamu kimu
2: kikulu si kirungi ekyo tweyanzege abakyala bannange mugezeeko okulaba nga ensonga y'abakyala ate tekola manya y'abaami mugiwa nnyo akakisa akasemberayo ddala nkulina sebo muyabira nenamwe
6: pandawula sebo kulamusiza
2: nange kulamusiza nze mulangira kalema sebo
6: mulangira kalema sebo nafiriwa
2: naye gonna gaffe nendawula aba mulangira
6: olugyana ekivumbi mulikukwa kisolowa nekinyerere sebo nze njagala nkubuulire nze omukazi atakola sebo nze sikolagana naye
2: ekituufu
6: omukazi atakola aminya gukuba munga waluwa dee ajia kugambo wale tuina au mnyi uinga na kufira kubulini
2: ozirika
6: na ozirika ya dala toho mwebali tuwe
2: kale sebo mwebali kugobelela na mwetwe yanza nyo twe yanzege vechi nyelele batula vile one ye gasta alichi jumbula ebweruga mwebale kuweleza bwatugambye nze basajja ekyampengere mwebale nnyo okutuweleza obulungi basajja ensonga yo sigitegedde bulungi mu mbeera efaanagana bwetyo tweyanziza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebalire ddala wanji
7: ero
2: kwoli kumpewo
7: masiye mkira
2: muntu tusibye bulungi
7: mjebali
2: mili mutugeza ako mpozi mweyo
7: katinze kumula mwaze niko ya sawa nekayunga mruwengo
2: bali batia abe kayunga
7: balungi
2: kumula mwa
7: katinze kumula mwa ngamba abakazi bana na woba wobi okola mtufu na woba tumayi watumala kete mbe
2: ngoba wade vyokola
7: ilo wakiza mbagende bakole babera mu
2: byabwe ate musobola balabirira
7: ate omusobozi twatubuyina kati omukazi mwasanga olina obusobozi
2: nkale sebo tweyanze gaberwe ngo batulabire wanji
8: radio Buddu
2: kwoli
8: banyetaka mugira zena dukuruga kiruhura sanga
2: abekiruhura barungi akakuba katonya
8: akakuba bannaye kabuse
2: okakasa
8: nyo ate chota la bachi okuja kumwa abaine esuli
2: aha tefe nafe tukafuna nga tulinga mu
8: kumulamwa abakazi befukide baye kulide elinya mukono na makanga bakola elene wafe
2: aye
8: asobola nokukubira akasimwa agambye naku zino siriwo tufunyeko simanyi bino bi workshop simanyi biki agenda ogenda kweka ngajja ngawiseke na kungajiri sata
2: abade mu workshop
8: nono okukubira akasimu na kutegeza aba kuyanga
2: nti oba tukyali bwetu tine bwetuti kati waliwo awo n'abatambuza gonja awo mbalaba ayinza nogaago natumutambuza mpaka 8 gwakiro
8: olaba kakati ngoteka ekyo Radio Buddu banaye gwe gusoosa okuyitamu
2: baba
8: nawe kityo nsaba ompe akakisa namuseya abantu abo babiri ku Radio Buddu
2: nkuwadde basatu
8: ompadde basatu lwaki sosoose naawe banaye onyumira naddala banyo mu pulogulaamu ey'enkozi
2: banaye tweyanziza
8: nyoze sikubuuka nga
2: amiina
8: wanjigiriza n'oluganda kubanza ndi musajja munyankole wano sanga mutengo naye oluganda kati owuli akuntu kalukubutu se owookubiri njagala kubuuzaako omusajja oyo akola pulogulaamu agafeluddera ayogera ng'omuzeeyi
2: kamuzeeyi kamaadi oweswaga
8: kakati nno fete tumuyita muzeeyi kamaadi tumuyita kakumba
2: olwakanyumiro
8: kali
2: ekyokusatu
8: njagala kutumirako ndawula Albert
2: muzukulu wa Nviirimbi
8: ate era tuli wano twekuuze nga 13 tumanyiyo mulaston garden tutukeyedangayo naye gwe gujja okuwoga
2: kyembadde ensembyayo ekyokugamba nti ku Laston Garden zijangu ka 13
8: banaye
2: tuwayemu
8: tokingamba era yeyanza n'akakisa kano kompadde malako ku Radio Buddu nga nkwirizibwa
2: mutuleetera ne kagonja ne kanyama k'embuzi akwokye
8: ate omuzigo
2: muzigo mwami namugera kutene kutanaganda bwajja kulindira ku geti awo
8: oyo salama nanyondo banaye salama
2: alaikum akuulidde
8: banaye kane mikono n'obudde na wankubadde gwe gusoose
2: kale bambi
8: nze kamugira Benedict Mvura Musanga
2: kale abesanga batulabire mu ddungu neeyo gye bali naye tweyanzanye
4: abo bali banywa amata
2: naye kati tigakyaganywa
4: musana
2: kufuuso musana webale nnyo mwebalire ddala ab'omu ddungu Kiruhura district okutuwuliriza mwanji
9: kulu mulange
2: wanji sebo
9: mwebale kutuwereza
2: mwebale kuwuliriza sebo
9: Hajati mnamusisi.
2: Akuulira.
4: Esebo nkuulira tata.
9: Amanya ze segirinya jona nga ndishina kimulwe.
4: Baba.
9: Ndi mufubuka na yeye ndi mufumu. Na ye nsonga eyo. Egadalo omukazi ogenda nola banga kwa banga taina chakola na wote bijja tambo. Nosalawo n'ogamba kamufunire chakola ati nawo omukazi buvunanyiza obwaka ne bumulema. Ati mtufu nzee ndaka mkazi yeta za kukono za mwini mwagwa wa kanti wa kulunda mkuku wa kulunda mbuzi
4: singo bulunda
9: mwenda avira wakana siya kutambu la kende yu wawu mwese girinya jona nandishi nani mwurengi
2: kale se girinya tuwe yanzege sika njako nudini echoko abagami enti mwebale kutuweleza atumide ni Hajati
4: hei baba ni
2: Hajati neko jia mwebale nyo okutuweereza ku mulamu abakyala beerabye nnyo nga ab'ekitalo ddala bwe bamala okufuna emirimu era batandika okulaba babbaabwe nga abataliiwo Alexis Sanchez Katovu Malongo mwebale nnyo okutuweereza obulungi bwe mutyo Radio Buddu at 25 mwebale nnyo ekibbiitu nga nnaku z'omwezi 13 nkwagadde nnyo okubanga olunaku olujjukira bulungi walukaga musirimu emusuubiro lwengo abakyala bwe batandika okukola abamu batandika okufuna ebirowoozo omuli omwami gwayina nga takyamusaana n'atandika okumulengezza olw'okubanga alaba eri gy'akolera waliyo abamusinga ebbeeyi bannange wanji
10: Hello,
2: leo muntu wa bulijjo kwoli
10: namugeya jenipate wacho kiwanga
2: kumulamwa owe kiwanga la unkozo otia wanji
11: bale kuwereza
2: mwebale kuuliriza
11: onabira semambo ekawula mugomba awula tutumbudde tuwera tuuliza pulogulaamu eyo kunyafu Hajati
4: wanji sebo

0: kulisibuliza nanga mba kibiyara akolebi ya gala na yu mumala mwa amanyi kugamba banga ya kuchawa nenga nasuba chiganti na kuchawa kakati okukola kuno chintu chitono nyo ngateri yu na abata kula nenga bali mbufumbo ya gaza angu msaji ya inovu na iza woku kwa ibintu awaka na mwabami mchusemu kubuna iza kwa bachara bamu bawa lirizigoro kuba mwenye njini mubasura wu umjala nagamu ne bampeo kasente ngende msaluni ya uluviri lukaluba nugana ngatelio
1: atenga yeyo njeza gwe
0: atenga yeyo njeza gwe atenga guwabanyiri labo ya gala mbulenge daru kusani jedugude kumugono ganti ono kwemfila choko waka anga tosobula mua sente kuziru
1: ungoza chokate na kusaba na yage nde alulongo soluviri
0: ya
1: nugana
0: kati yebio fumbo vyo vyebili mwe bizibubu lisaidi tulenga koko vyo mchala tunuro ulabe chintu chenko lansiga za makaga ngenga kasa nyusaba wange
1: uba
0: tunabeda tulimu mbeirambi nonda we chochola bechina kubeza wo jukilo ukula abana bakula balaba kati yebio vyo nemi buye juba kusadia abachala tejiva mirunji kupata mchala tasirika mwami ya hizo kone chizibunga cha mtu ila da abula kwa wika nenga tomanyi na kutunuli langa buna kwa kusenge jevu sengezi nenga takugambia teta kubuli na ye tukole emili mweje jituwese chitibwa nusigalanga bau umuwe chitibwa ntono mwami wanga agambi umwami wangi chinu tachagara nuu chita umwami wangi ubakwa di atifayu nyumusa nyusa bano msaja kukirizo kukula sichi ntu chitona abaku wadde uruwa urusano kusanyu sivwa nukumula bilira obulungi neje muko mwokufuna sente je muko mwoku ila bila abasaji atetu kumyoku mwela bila aino mnyuza ni mikuano jo na kugwendu wakula wila nti umwami si ensonga nili abachala abaku lango umwami takula nienga bali mumbera nungi agama atia nzobonzi kirizo kukula newa yunaida nalawa kumkwano gwange bali bakola ayagala kulu msajja nga amuganyi namuganti nzo wange takola namuga bobo kirizo kolo ina abana mbakulekero jabba welira chana ganjabba welira nga batisa namuga kali nkutadde kola ne yichi abana tuchingamba ilu mchala ya gumi ikiriza nakola na awe la tempa kami biyamala ni wadamu ni batelera amwami na abatandi kuku welira abana mwembamwe kutevulunji obuvuyo vyobo butono buvawa atene buvawa mangu na yechi viku kala ambira bachala tutekira ukala ambira unjetubaje tulaga umwami yewo ye wagulu ya inovu yinsa ila goteko gumi ikiriza nuguna na yu mshara ukuda wagulumbu gwena kawanga gwa
1: olimukulu olimunene nyo
0: ya evi evi ya sente balimezi tuwalanti nsonga kupe sente ubera na yono ono nyomu wami na kubula echubati bachimanyi jiechirimu nsimunu sebo
1: tuweyanza nyo tuweyanze kebende nila video kukamba abantu wechiso sawo wali ku St. Stephen's of Heritage Heritage of St. Stephen's waliwo mchala abadde atwala ebyemizanyo bambi yafudde babadde batambula ennyo ne mwami n'omugenzi se mutono bambi omukyalo yafudde ajja kuziikibwa enkyekaliisizo bwe babadde batambula mwami se omugenzi se mutono bwe batumbula essomero eryo kumpi okutuuka omukyalo yabadde mu byemizanyo mukama Katonda amuwummuze emirembe yabadde agenze na Kenya eyo gye yavudde ng'obulwadde bumuluma yafiiridde mu kkubo mukama amusaasire mwami namugera oyina ky'ogattako
2: ekyengattako
1: nga titunawumbawumba
2: kyengattako
1: kuchokola kwa abachala
2: kula kwa
1: wafumbo bwabwe
2: kula kwa abachala nzisi kuvumirira
1: kwa kuvumirira
2: chenga tako mchala manya uokoma
1: no mulimo go
2: no wafumbo nchi chikulu iloli wabela nevi siloza nti waliwo mchala ali nevi afunyo buzibu mbino vitoke taliu atena wana abachala okukola balimu kuchituwala nti buotafuruma batokoze na waka ukulila uno nufuna sente no kulipa no
1: uwe chilimi anti agambie ntiriye wakati babi agala
2: anti kakati bengamba kwa kabu wabata bi agala tanaba kumanyachi chichibu fumbo chibu mugamba
1: bagala wali kukubo
2: anti
1: chichibu si
2: ilawo nange benjogira ku kutipanaba kumanyabu fumbo chichi kuwangu umulimu kuno kwa waka ukula bibiri ulabiri ramaka atina ukula no umulimu ne sente nozifuna kibali omukyala gwemmanyi ali kusijja kumwogera ali kukyalo na ye ye ye yasoma na ye a, omwami ya mugama nti ya gama omwami nti ntwara njiko kulunde nko nzirunde nga ndi knowledgeable nga mmanyi chenkola
1: nga
2: magezi nga lina nga shika na agenda na asume vya vet na abimala kati alunda nko alimirembe mitirifu
0: aliwaka
2: ee olide na yeka kati olokuba ndi atekiba abakyala abafumbo okukola kuno mulimu kuteekamu kajanja mulimu kuteekamu kweraga abasingo bwe bakulakamu kweraga kwegamba neeraga ti kubanga akola ukula aliwo omuntu omwaka nti ekyo mivumba baagira badda
1: abakozi
2: twabalabalabadda ate waliwo abakozi nga ate bali bali mufumba ate babeera mubufumba obwannamaddala basanga nga bonna basa kimu ngaate kyala ayinza n'okubanga yasinza omwami ti naye nga toyinza nakumanya nti ate ono asinga munne naye abakyala mulimu gwammwe musooke mutuukiriza obufumbo gwe muluma
1: gwemugutunuulire
2: ogusooka
1: naye nga musoose kutunuulira waka
2: waka bufumbo nze kyenyongerako
1: kyekyokka ekyo
2: yeah.
1: Era omusajja omuyangaana nga nti bw'oligenda ewaka n'osanga nga omwami waali n'omukyala nga waali naye ne bakubuuzaako noba bakubuuzizaako ne bagenda mu kisenge obwemmanju ne bamalayo eddakiika nga ziizo nga tebakomawo mbwe bakomangawo ng'osimbula osiibula netoyongerangako kirala tosuubirawo ekirungi ekyo kyo kituufu nnyo naye nga hajati nkyalinawo obudakiika
0: bwange
1: osiibula busiibuzi ogende
0: baba
1: bwe bajja hajati nzize esanse okulaba muzi manju ntudde awo muddira dakiika emu bbiri satu nya ataano era nze bwe muddira nga nsiibula
2: naye ate ekyo nze sikitwalira ddala nti oba osiibula oba bonna baba bafaana kubanga abantu abo ababiri bayinza okubanga balina entegeeragana kati baga nti omugenyi tumukolera ekitugire nga bali eri nga batetenkanya ebintu bye baleeta yes
1: nebaka kumi
2: baba yanonya ettooka ate ono nga naye anoonya akakoko
1: hajati wumba tusiibule Sylvia Sabrina Mulengeze agenda kubanga wumba tusiibule tuve kumpe
0: okuwumba kuno mwana wange Sylvia okyali mwana muto wabajja ali munebalize bale kukkiriza kukola naye okukola tokufuula nti kyekyo waggulu okusinga
1: omwami gwofunye gwolina
0: omukyala yenna alina omulimu ng'olina omwami wo gwobusa waggulu mubuuzeeko bulungi omuge muna ebyenkola binsanyusa baakakuwadde kano akaleediyo budde akatalwayo mulage muge muneeba tusasudde
1: twafunyeyoko
0: naye buli kimu noobeera nga oli munkukutu oli munkukutu omwami akwekengera abakyala okukola si kibi kubanga embeera yakyuka nnyo biriba nyaffe byebaaliko si bye biriwo olwaleero naye kola nga omanyi tina obufumbo ye namba emu omulimu ye namba bbiri
1: ajja tusiibula
0: n'olwekyo mwenna mbaagaliza birungi byereere tusisinkane ku sande ejja insha allah
1: amina
0: assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu
1: tweyanziza nnyo tweyanze ge mwami namugera
2: neyanze abakubi abawuliriza ate nabateeseza mwebali nnyo mwebalire ddala katulinde okugenda watamukedde tudde mutuwuliziganye sande ejja katonda abakuumi
1: tweyanze gwomulungi awuliriza omupiira gw'essaza gwenda kutandika ku ssaawa 9 zennyini ebulayi eddakiika ziizino ziri 7 zennyini ngenda balekera wano Sylvia Sabrina akwatagane bulungi ne tamukedde Umaru aba batuuseeko omupiira ogwo wakati w'essaza lya Gomba ne Buddu enteekateeka eno yatugunjuke katugifundikirire wano tubeebaza okuba nga mutugoberedde bulungi tubalindidde ng'ennaku z'omwezi 13 mu kibbi tukya leediyo Buddu ekiwumbawumba ebikujjuko bino ebyemyaka 25 nze tujja kusinkana wali ku ssaawa 3 zennyini ez'ekiro ng'amawulire gawedde musibe bulungi mweraba
3: essaawa ebbiri ezo we tuzikomekerereza tusuubira nti olina ky'ofunyeemu era oyize tuddiŋŋane sande ejja nga tukuleetera ebirala ebikwata ku bugunjufu eyo yebadde essaawa ey'okubiri eya pulogulaamu tugunjuke wano ku Radio Buddu. chimu kubitukumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasiri gamba
4: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
3: ayo ya Radio Voodoo 25 Radio yom guwabija Chorifato wera bidde
5: Kadoma
6: Kadoma
5: Awe mwongi kila nese kani
3: Chorifato wera bidde
5: Kuzo chenji kasera bidde Rinaku rena soko genda komu Mutesi za nene
3: Chorifato wera bidde Umiaka bidi mwetane ya Radio Voodoo
7: Waru waka mkwari kanyuma Yaja naru wakwa uvasa
8: Kwa bidde mchibita Mwapuma ye chikai Mwesi amuna umana Mwakema
3: Katikano kia kanyumero Mwamuri nzamo kubira simu Nogaba nako na fe Ebimu kwebi biyota inza kwe davida Mumia kabili mwetano eja Radio Voodoo Katina wewe yunga kumukendo kunogwa Radio Voodoo Ngeja kusemia kabili mwetano Okube simu atubuli ya kubichibio jukila Erebi sebi kunyumila mumia kabili mwetano eja Radio Voodoo Kale toka subwanga Buliru naku okube kubalezo kutuka kuro kutano Muprogwa msenu kera Da mixi Nemu progwa mchakaze Wanok Radio Voodoo Radio yomu ntuwa abulijo Mia kabili mwetano Nga tufuru manju kunju Manju kunju Nsonda kunsonda Buli wa muba wudi liza fe Radio Buda 25 Radio yomu ntuwa abulijo
9: Naji naji
10: Wanji sebo
9: Angarese
10: Amachate
9: Sogo beyo kasoda kanyogoga
10: Kana tawari buzibuka
9: Manaka kisana kaka kagenda tu Bruno Luenzi zena lor wocha Miaka abili mweta nujachibiru cha Radio Budu na ewa nomira uo mumiru
10: Hale bibi nombire
9: Webali webali
10: Wabade bubi
9: Aka na nopu nopu wa makawomu
10: Ngoka wome sabula lorinda kwa kakona
9: Kanyogoze bulonji Miaka abili mwe tanu jemba de gamba Jachibitu cha Radio Budu
10: Chako miewo Chadi
9: Kuminasa tu December Tosubwa tote kakochi mpichila la chona Kati ya kenga kuwa dolo ngenzi
10: Iii atika diwogena tu onsasude Sienteza angeziri
9: Nkuwa dama ulile gechibitu Wade hiki ya business
10: Wenda sebo
9: Otakutundeka na wajakutundebitu wale unajuma
10: Sebe no business joza
9: njiramu Wanajuma joma debu kuzendu sulukumi Wakengarajitu narukumi mbitaru na wereko
10: No business joza njiramu sebo
9: pata teteza ange Nanchi wala ba
3: Gechibitu cha Radio Voodoo 25 Yoga Yoga

0: Inkwaniriza kumpeo za jisenda mnana kaumoze mnana ni jisenda mtana kaumoze tano ya Radio Wudu, Radio Monto wa ulijo wa uli la kaimba kumanya bumanya antizibe na mpakaza masaza ga Buganda iranga Sylvia Sabrina Gemanya wenjogira mkasera kanotamu kede umal yema zedo kuberanga tuka kusports arena walio chitovo kuberanga tutosa kogemu eyo kwedi ngana makatigesa zeli ya Wudu nesa zeri ya Gomba game sinya angu ya denaka muna akedagala orenso nganti masaza kugombiriri beta ga obabuli sazalieta go kubeda ngaliitao o kubeda ngaligenda kumutendido gwe mpaka za semifinals kozo na kuruwa lido wali ya mpira minje jigendo kubeda ngajiza nywa mpaka za masaga Buganda tuli kumutendido gwa quarter finals tugenda kubeda ngatufu na mpire jo kwe dingane ranga chadondo bagenda kubeda monsi kenesa zeri ya Bugerere hatenga chagwe bagenda kubeda ngababinka na ute Vunesa zeri ya maugula theni kabuta ambala basa ambio na kuolaba dole gulone bajamwe sa zeri ya usujimu penalties ofanyo kuinanga kumugate kwa aggregate baba demu kwe first leg jukiranti usuju baku wa utambla ni goal emu kuwerele ilage yo kwe dingana utambla angechaze za usuju utambla na yone wangula ne goal ya bademu kuwerele mpaka ibagenze mu penalties bweto utambla nibaita ukubiranga beso zo mutendera kwa semifinals katulize makatiga Gomba nebudu ani agenda okubera ngate ayega takubutambalo rede yamale do okubera ngate aitau na yenga ama teams gano gombiri gagenda okusinkana nga game ya bonke Corenso nganti Gomba game jebaso okubera ngate abasinkana buddo ya first leg Gomba bali kukabula soke ko wa PTC abawangwa ne goals ali satu kubwerere Kasule Medi yabatebera ko goal Alfred Sebunya no Msambio gwata Hassan Waswa anenda abatebera ko goal katuli nze buddo abana asubira okubera ngabakula comeback nonji enze nawe tamka dauman Tamkada umaru sebo Wanji Bade manyati ne debozi tericha vayo ni ngamba likana Watenga watide nyo Bambi Olabi ya mulaba lombo mkole dua Oba yegwe Prince Tamkada Umaru ochijana butitizi. Oba labye. Namwe mugaiye mukamazi Ejo chema ite paka za masaza ga Buganda nenga tamkede umalu agenda kubera nga tusa ko game angawe gendo kubera nga etambula edachi kazona echenda asebo omukulu tamkede umalu wanji Guno mpira guliko kulia nokombe sowani abagizibe sazeri ya budu abasambi omutendesi bagamba tebinagwa andayenga mbadde nchabategeza konti lero ne sazeri ya maogola bagenda zanya chagwe aneyo game chaliko kulia nokombe sowani orenso nganti game jebaso kukubera nga besinkane ya first leg jukira nti chagwe abali bachali de maogola Erango omupiira ogwo esazeri achagwe bagu wangula uterevu anego zali biri kuemu tamkada umalu
1: baba chetuka mkakubanga
0: yesebo
1: embera yeta buse haa ngumi kaketan chena nopia kekunda kaa nisa wate ngumi kwa kwa mkere
0: Omanyina kukama atikati oke Sebo Sebo Nze ndakula bila ndanga omuzanyo gwa bikondo jasobola gukolera abantu. Yes sebo. Guna sambi bwa. Ebe bya namwe biri mu bulombo lombo. Na yenga abantu baze ku kisawe. Okay.
2: Yeah.

bebe wabiri okusakota nsezenja ula okubukinga kuba kunoti musamfu tanu musamfu emu munana muenda munana muenda munana oba kunoti musamfu musamfu nya muenda noti noti musamfu satu nya mwabafe kampale ntabula ya mitolo mukaga atabafe masako mutwalo gumu nga bicheki kedua bugoma babu safaris chigendo kumina kubugoma sanibiche kalangala okufanga kumina mukaga paka kumina mnano gwe kumi kugenda kumina kundigida

0: esawa wano kuredio budu. Esawa zili satu ezekiro budde bwa kuumulako webali kuulirisa radio budu. Olwempereza lumamyo omukizo gwa programu ezokya amayengo gonna tugwetise kati emyaka 25 weddu
1: ate nno kya ddala
0: radio budde 25 radio y'omuntu wa bulijjo. Amawulire agasensuddwa agekenenyezeddwa amawulire agesigika gano ge mawulire ku 98.8 95.5 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
1: Ede chikemwe ya kaita kusawe sato wabali kuwanga yuko midi ku radio wudu radio yomuntu wa ulijo mauli ya mluganda inze prosi kabanda na nyanze. Polisi echotera hekute negaliro msaji atemeza mjobu kula satu mwetano nga chite berezi wanti ona inzo kubanga alina chama nyi kukufa kwe yali omwagalu wawe. Akwatiddwa ye waluka ga Robert nga yali omwagalwa we era mukyala we yategerekeseeka erinnya lya Mbabazi yasangibwa mu nnimiro y'emmwanyi nga mufu. Omwogezi wa poliisi mu Bendo lino eri Masaka Fande Twaha Kasirye alina bye yatutegeezezza ku nsonga eno.
2: Bw'akwatiddwa nga tuyitira mu batuwadde amawulire gano abapoliisi baffe abadde bazze nga baketta masimu n'ebintu ebirala yagambye nti kituufu ono abadde girlfriend we naye nga tamanyi buvoobwe naye nga yagamba nti omukyalo bwe yali agobeddwa kabaala akamu yakoleranga bwatyo kwe kujja abeere ng'afumbira ono omwana ettooke era najja ng'azze mbufumbo. Bwe yabadde naye mbufumbo akaseera katono n'afunamu okulumizibwa era n'abeera ng'amugamba nti teyewulira bulungi. Bwatuuka okusindika ono omulenzi we gendeko ku dduuka amugulireyo ku makerenda yagenze okudda okusanga nga omukyalo ono okusinziira ku ye nga teyewulira bulungi era okukakana n'ayita mukwano gwe ku kitundu awo alabe ogubadde. Bwatyo mukwano gwe amanyiddwa nga Kalyango kwe kujja n'olwokuba nti omwami ono naye tamanyi buvo bwa mukyalo ono. Omukyalo olwafudde ye ekigambibwa n'amusitula ne Kalyango n'amutwala n'amusuula musiri gwe mwanyi oguliraanyaawo ate oluvannyuma n'ayitako okumpi n'essabo okubuza obujulizi. Ebyo byali mu kutugamba n'effe nga ffe tuli mu kunoonyereza okumanya obutuufu ebyo byatugamba naye nga kikolwa kibi nnyo okubeera n'abantu be tutamanyi ate n'okuba nga tetusobola kuyamba bantu ng'abo mu mbeera gye baba balimu. Ono tumina mu kadduukulu kaffe nga yeegasse ku musamize gwe twasooka okufuna nabana bagende maaso n'okutunnyonnyola naye ekirungi nti ono yasemba okubeera n'omugenzi era alina bingi eby'okutunnyonnyola naye nga kibi nnyo nti abantu bafa mu nfa bweti n'okuba nti babeera n'abantu abatalina buvunaanyizibwa naddala ng'ono.
1: Mu ngeri emu ne poliisi ya Kisoro etegeezezza nga bwe waliwo Ssemaka asangiddwa mu nnyumba ye nga yeetuze oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya ne mukyala we. Omwogezi wa poliisi mu bitundu Bxoro Nelson Tumushime ategeezezza nti omugenzi ye Habiyakari Samuel wa myaka 45 munnansi w'eggwanga erya Rwanda wabula ng'abadde awangalira ku kyalo ky'e Kagando mu muluka gw'ekisozi mu ggombolola ye Muramba disitulikiti ye Kisoro. Kigambibwa nti ono yafunamu obutakkaanya ne mukyala we bwabadde bapangisa ennyumba mu katawuni k'e Kagando ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini oluvannyuma n'ejja mu bulamu bw'ensi eno. Kigambibwa nti era yasoose kugoba mukyala we mu nnyumba ye ne yeggaliramu ne yeeyimbamu ogwa kabugo.
3: Kiteeberezebwa nti ono eyafudde yafunyemu obutakkaanya n'omukazi we mu nju gye babadde nga bapangisa mu katawuni ka Kagando ggombolola ly'e Muramba disitulikiti y'e Kisoro. Oluvannyuma ono eyafudde yagobye omukazi we ye ne yeggalira mu nnyumba enkeera ku makya omugenzi yasangiddwa nga yeewanise ng'akozesa olugoye. Tutegeeza abantu baffe abalina obuzibu mu byenfuna n'obuzibu mu by'amaka okufuna obuyambi mu mbagirawo. Ate ekirala ffe nga poliisi tugenda kukolagana n'ebitongole wamu n'abakulu b'amadiini okulaba nti tusomesa abantu obubi obuli mu kwejja obulamu bw'ensi eno.
1: Mwetuwa tuwe yonge deyo atuwale bienjigiriza mu district ye Kalungi Sabiri Moses alabu daba kuluba masomera abakeza abana abatoku masomera yyo mwumatulu tulu na ategeza anti chino techikirizibwa era chikontana na ebiragiro byekitongole kyebyenjigiriza mwezukulu waka soja Kalungi Martin katuwe bichira kubino.
4: Okusinzira ku Isabirie Moses atwala ebyenjigiriza mu district ye Kalungu babadde ayogerako ne Radio Buddu annyonnyodde nti yakizudde nti waliwo amasomero agayina emmotoka ezikeeza abaana naddala bana abataaba nassale eyo mutumbi mbu bagenda okusoma kyagambye nti si kirungi era n'annyonnyodde nti wakukwatagana nabyo byokwerinda singa basanga emmotoka ezo nga zitambuza abaana mutumbi zonna zonna baakuzibowa bwatyo kwe kubalabula nti kino bakikomye era abaana abatwale ng'obudde bukeeredde ddala n'okusingira ddala kusawe mu kitundu n'okudda waggulu
5: balina abaana abatambuza abaana mu mmotoka balina okutandika na saawe mu kitundu kubiri nga batuusa ku ssomero omuntu yena gwe tunaakwatako ng'atambuza abaana saawa emu nga tennaweza naddala abanasale oyo aba amenya etteeka era tujja kumukolako nga amateeka bwegalagira abaana balina n'okuva ku ssomero balina okuvayo abanasale saawa mukaaga kitundu.
4: Mukulu Isabiri ono mu ngeri y'emu asabye abazadde abatannazaayo baana baabwe ku masomero nti bagende bogerezeganye n'abazadde mu wiiki eno etandika baleme kufiiriza baana n'okusingira ddala bali mu bibiina ebyakamalirizo gamba ng'ekya P7 ne siniya ey'okuna kubanga abo bo babuzaayo ebbanga ttono nnyo.
5: Kufiiriza abazadde baffe abatannabakuzaayo baana babazzeeyo ku mmande kubanga taamu nnyo yeesembayo mu mwaka guno ate nnyimpi taamu yakuyita kati mugende oba mulina akasente batamulira mwegayire abakulu b'amasomero babakkirize nga bw'onoonya akasente ng'omwana bw'asomaana ate aba P7 tebandisigadde waka babeereyo okusomero ebigezo bikubye kkoodi ate abaana baffe balina okuyita bagende mu bibiina ebirala ebiddako.
4: Nze Martin Kalungi muzzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
1: Abamu ku bassentebe b'ebyalo ebikola eggombolola ya Lwenge y'ekyalo mu disitulikiti ye Lwenge beekokodde obulyazaamaanya obuli mu bitongole bya gavumenti nga kw'otadde n'abasawo abakolera mu ddwaliro lya Lwenge Health Center ey'okuna abazze nga balimbalimba mu maka ga gavumenti nti mu ddwaliro muno mulimu eddagala so nga abalwadde bali baguza mu bulwaliro obutonotono. Ssegujja ali Lwenge.
6: Bassentebe bano nga bakulembeddwamu Kanaago Batamale John nga ye ssentebe wa LC ey'okubiri w'omuluka gw'ekito bano bagambye nti enkola ya PDM eri yaddeko kyokka ate eddagala mu ddwaliro lino teririimu ng'abasawo bwe bannyonnyola nga era wowule bassentebe bwe bannyonnyola.
7: Tutwala abantu baffe nga balwadde oluusi omuntu talina musaayi gumuweddeko ne bagamba omusaayi weeguli naye tewali blood giving set denotwala omulwadde mudaba omukyala waakulongoosebwa nga dokita agamba mitwala abiri oba asatu ate ffeeno mutugambye teri kusasula kantu nakamu so ki ekigenda mu maasa?
8: Tulinawo ababbi abasuula emisanvu ababbi abo balina embooka ekubira ewala.
6: Kabuubi Paulo Waswa nga ye ssentebe w'ekyalo ekiyitibwa Kaliisizo ekiri mu luka gw'ekaliisizo mu ggombolola y'e Lwenge y'ekyalo mu disitulikiti y'e Lwenge asabye RDC mbunga abanja ensimbi eza PDM asaana amanye nti ekyo yakikwakosezza nnyo eggombolola y'e Lwenge ne disitulikiti n'okutwaliza awamu nti era baba babanja ensimbi zino balindemukko nti wekiba kisoboka n'akaseera ke baali baaba wa abantu ak'emyaka esatu badde mbabongeremu omwaka nga gumu n'ekitundu abantu basobole okwenunula n'okuzzaayo ensimbi za gavumenti. Bassentebe mu ngeri emu beekokodde olw'abaana abali mu byalo eyo abatasoma kyokka ne badda mu kutaayaaya abamu ku bo ne batandika n'okukozesa obutale omuli Kyawaggoonya ne Katovu ng'abazadde kati ebyokubaweerera baabivaako dda ne basalawo abaana bano batandike okutembeeyanga ebintu abazadde bye baagalamu ensimbi nga bw'owulira abamu ku bassentebe bwe banyonyola.
9: Tuyina obwana okutandikira ku myaka etaano okutuuka ku myaka nga musanvu n'omwera n'ekkumi batasoma.
6: Mwesigwa Anington nga ye incharge w'eddwaliro eriyitibwa Lwenge Health Center 4 akakasiza RDC nti kituufu wayinza okuba nga waliwo ebitagenda bulungi ku ddwaliro lino kyokka yeeyamye okubitereeza kyokka n'agamba nti eddwaliro newakubadde nti abamu ku bassentebe bagamba teririmu ddagala akakasiza nti eddagala mweriri wabula nti abasinga balaba eddagala oba oliawo nga lyabalwadde abalina akawuka ka mukenenya balowooza nti eddagala lyabwe n'agamba nti waliwo n'abalwadde abamu be babasindise mu ddwaliro erya Masaka Regional Referral Hospital olw'okulemererwa nti kubanga ebikozesebwa bibeera tebiriiwo ku ddwaliro lino. Ssentebe w'eggombolola y'e Lwenge y'ekyalo Kizito Lawrence mu kwogerako ne Radio Buddu y'omuntu wa bulijjo atendereza nnyo obuweereza bwa Pulezidenti Museveni kyokka n'agamba nti bassentebe abeesunze okukozesa obubi sitampu gabalimbye nti kubanga ku mulundi guno bagenda kubalondoola wabula n'agamba nti waliwo ne bassentebe abamu abaawanguddwa abalemedde bawadde ebintu bya LC era nga babifuula byabwe bya buntu. Kyokka n'agamba nti bano bagenda kusooka babayite basooke beogerezeganye nabyo baweeyo obuvunaanyizibwa buno eri abo ababyaddira mbigere.
10: Bakyemani abawanguddwa balemedde ebintu. Kyemani okulemedde emyaka asatu lwaki olemera ebintu by'abantu? Abamu bataddemu kino nti entebe ezimu zimanyi zaagabibwa NRM zaakola ki? Njagala kubagamba ebigambo bino nti ffe aba NRM ssentebe w'abeera wa NUP nga yawangula ekyalo tekitegeeza nti entebe enagizira okugituulamu. Wawanga kyemani wa NUP nga abantu baamulonda nga waliwo entebe zajjanga za NRM twagala nnyini ssentebe agituulemu entebe yawulire kwekola ki? Bwewooma.
6: Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Rwengo Ime Katera Tulyabagenyi asiimye abakulembeze b'eggombolola y'e Rwengo ey'ekyalo n'agamba mu magombolola gonna ge yeetooloddemu eggombolola y'ekyalo ya Rwengo ey'ekyalo agizudde nga yeri yadde yaddeko naddala mu kukozesa obulungi ensimbi z'omuwiw'omusolo n'ebimu ku bintu bya gavumenti nti abakulembeze bano basobodde okubikozesa obulungi. Ku nsonga ya security RDC agambye nti waliwo ebitagenda bulungi mu ggombolola eno y'e Rwengo ey'ekyalo kyokka n'agamba nti poliisi y'e Rwengo abasirikale batono nnyo kyokka n'agamba nti bali mu kukola butaweera okusobola okwongera ku muwendo gw'abasirikale abali mu disitulikiti y'e Rwengo nti abantu basobole okubawa obuweereza obweyagaza nga RDC bwakkaatiriza.
11: Bw'obeera omukulembeze chairperson LC1 y'abeera chairperson wa security naawe tuula n'akakiiko ko olabe nti obumenyi bw'amateeka wano mukyalo kyange buyinza kuvaawo butya. Kwatagana ne poliisi eri wano mukolemu patrols ekiro.
6: Nze Sseguja Shadik bazanya nengo ku radio Buddu, radio muntu wa bulijjo entegesi y'ekibiitu wano mu disitulikiti y'e Rwengo.
1: Neguli radio okuva mu disitulikiti y'e Rwengo nange wano segenda kusuka woto va ku radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo. Nze Prosi Kabanda na Nyanzi kankwagaliza ekiro ekirungi.
0: Gaba dama udide, wano kuchenda muna na katunyeze munana, chenda muta na katunyeze tan, neku www.radiofm.com. Radio yomu tuwa ulijo. Uwe mpereza lumamio. Umechido kwa pogwa mwezoja. Ama yengo gona tugeti seka, jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu tuwa ulijo.
12: Naji
13: wangi sebu
12: angalese
13: amachate
12: soko kayo ka soda kanyogoga
13: kale tewali buzibuka
12: manaka sana kaka kagenda tu runo lwenzi zena lwo lwocha emyaka 2 mwetano ja chibiru cha radio Buddu naye wano mira wo mumiro
13: kale bibi nombire
12: we bale
13: Wabade bubi
12: aka na no kuoma kawomo
13: ngoka wome sabula rolinga gwa akora
12: kanyogoze bulungi emyaka 2 mwetano jemba de gamba ja chibitu cha radio Buddu
13: chakomyewo chadi
12: 13 December tosubwato teka ko chintu kirala chonna kati ngenge kenga kuwa dolo ngenze
13: ii ateka liogena tu onsasude sente zange ziliwo
12: nkuwa dama ulile gechi bibi wade linki ya business
13: nenda sebo
12: mbasente zange
13: na wadja kutu David wale ule chuma sebo no business joza nyiramu
12: wane chuma debu kuza nusu lukumi wa gengi angitu na lukumi mbitanu na wele kondi
13: eno business joza nyiramu sebo pato wete zange
12: nasu wala ba
0: chibitu cha radio Buddu 25 yoga Uwe mpereza lumamio. Umechido kwa pogwa mwezoja. Ama yengo gona tugeti seka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buddha 25. Radio yomu tuwa ulijo. Mu program Inkluze olimi oluganda kano kekadde tukuguke n'okubanguka mu lulimi oluganda Inkluze vuba ku ssaawa 3 paka ssaawa 5 ez'ekiro wano ku Radio Buddu.

0: kale nsaba tutandikire kaawo ate tuogere ebigambo nkwanirizaako nnyo ku 98 akawumuza 8 95 akawumuza 5 banywanyi abali ku www.radiobuddu.fm mwebale nnyo mwebalire ddala ago g'amaanyi ga Radio Buddu tusinziira nno wano mu kibuga Masaka ekya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda netusaasaanira ensi yonna emyaka kati tuli 25 gye tuli mu kujaguza era ng'ebikujjuko ebiwumbawumba enteekateeka eno bigenda kubaawo ennaku z'omwezi 13 tubala emyezi ebiri gyokka kati ogujja n'ogw'11 tuyingire entujjo sematujjo nze Mulangira Kalema teekateeka ya nkuluze ya lulimi Luganda amagamba lunyente eteekateeka eno naye ku myaka 25 ebongoleddeko ddala ddala egiwerera ddala ddala siza enteekateeka eza jjo aa enoobuliddeko ddala ku myaka 25 ekiwerera ddala ddala ddala ze zimu ku pulogulaamu zinnansangwa zino endala zize zisangawo enkuluze y'olulimi Oluganda zijja zisangawo enkuluze y'olulimi Oluganda kale ensonga eyo ntuufu nnyo okubanga abakulu baalaba wala nsaasira bonna abafunye ebizibu ddagala kusaasirako nnyo abe wafaawo baliraanwa wali ewaamu mukadde se Mukasa baaziikawo omuzzukulu omuzzukulu oyo wa mukulu Lusiba kitalo nnyo twamuziika ku lunaku olwokusatu kyokka ate ku lunaku olwokuna ne tuziika omuwalawo mugenzi ziwa awo mu bamaama Seewa mu Basalongo Mayigaawo Basalongo Mayiga be bataata abato omuwala oyo abadde abeera eyo ka Katende mwebale nnyo abantu be Katende awo mwakola nno omulimu munene nze nabeewuunya bantu batono nnyo abanoonyereza abantu bawaŋŋanguka ne batambula ne bagenda mu bitundu byabwe ne bambi basajja bato ne bakazi bato bajja bawumpuguma ekiro batuuka essaawa 11 ng'obudde bukedde naye ne batuusa munnaabwe ku butaka mwenna bwe twali nabaawo mwebale nnyo mwebalire bwe twasulayo awo nali simanyi Benoni Benoni ebigambo by'oyogera Ssaabavubuka kozi owaabavubuka sijjaga Ssaabavubuka Ssaabavubuka abeera mu ekereziya owaabavubuka weeruteete ate toyagala nagamba nti gwe owaabavubuka weeruteete gakati gwe Benoni Sendawula emirimu ogikolera wa nkusaasidde nnyo naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala twasulawo nno ssebo n'owaabavubuka oyo naye ebigambo ebyo ebyayogerwa ninga eyalabanga ebyaliko ekibiwaga naye nakwagalako ekigambo kimu nti enteekateeka eno ogigoberera bulungi nnyo era ogyagala era wajagaza n'abantu abalala weebale nnyo weebalire ddala bannange namwenna abantu b'ekisosa oluteete kyabakuza enteekateeka eno mujagala nesaagala mukome ku kujagala bye tusomesa byonna abibeeremu ko akantu kujjamu nkeera waliwo omuntu eyambuuza ekibuuzo gwe Mulangira nti yesebo yenze naye njagala kukubuuzayo akabuuzo kange nti kati kaba kabuuzo kibuuzo nagamba ebintu byonna wano mu Buganda lwaki bigenze bifiira ddala ddala okufa kwennyininnyini ne bisaanawo ne mubuuza nti kati nga kiki naŋŋamba ekisooka bwe tulima emmere tekyabalanga eyedda ye musajja mukulu naŋŋamba nti emmere tekyabalanga eyedda edda nga akubira nno pulaani nga nange nkijjukira bulungi naŋŋamba nti maama yasimbanga lumonde ne mutuuka okulya lumonde ng'amusimisa muggo nga asima emigo n'asima ebikata nga bibyo najja ekibbo kya lumonde n'agenda n'afumba omuggo ne gutuuka okuba nga tegukyamusima natandika kati ogwo mugono ogusima lumonde gwe tuyita olusobyo okitegedde naganti nafa netuva netandika okusoggola lumonde lumonde nasoggolwa ninga buli kulusoggola lumonde mwali nejjukira nga mwamusimya omuggo naga nekati ennaku zino lumonde bwe bamusimisa ku muggo owokusoggola tajja kulabika nangamba kiki nangamba tunuulira ensuku olusuku lugenda ne lutintatintamu myaka ebiri esatu ena ne lukutuka ne luva nawo ne luggwaawo kati nga ye agamba nti ettaka lino lye likoze eki lye likaddiye ettaka likaddiye ansa eyo nga nayo nnungi tosobola kumala gagigoba ansa y'ettaka okkaddiwa ng'ogiraba nayo nnungi naye musajja mukulu ono ne yeerabira ekigambo kimu nti waliwo ennono ze twagenda tusuula mu Buganda wano ennono z'okusimba emmere twanyumya nno ebintu bingi ennono y'okusimba emmere twagisuula buli mmere yasimbwanga Omuganda waabangawo engeri kankozesa ekigambo noza kyemunaategeera obulungi ate temuntu ala bubi engeri gye yagirogangamu naye yagiroganga atya ng'ayita mu kigambo kuziza okuziza emizizo ng'omukyala Omuganda akugamba nti bw'oba ogenda kubyala kati owulira ndowooza n'olulimi olwakozesebwanga lumonde tetugamba mugenda kusimba lumonde kuba kubyala naye nga bw'oba ogenda kubyala ebikata nga kyamuziza okusala amalagala kwolwo olunaku n'ogatwala n'ogabyalirawo kati nga kyamuzizo era Omuganda bwe yamanyanga nti ali mukutandisa okutema ebikata bya lumonde ng'asala amalagala ng'asooka afuna essubi waagabikkira kati gwalinganga omuzizo naye ng'ate mu butuufu mu by'obulimi ekyo kiyambako amalagala okugenda okusimbibwa nga gamaze okwezaalira emirandira gyago nga gawotose ebikoola bino biweddeko kati gamaze okugumira embeera nti gagenda kutandika obulamu obulala mu bulimi naye nga yakugamba nti ekyo kizira n'okwata ekyo okiwulira wabangawo engeri endala nagibagamba wano ne mbaga nti omukyala oba omuntu yenna bwe baamusanganga nga abyala amalagala enneebaza gye baamwebazangamu tiyali nga muje ennaku zino tiwakyali asobola kwebaza muntu abyala malagala mu nneebaza eyaffe eyedda era gyebaleko kola omutemye nno lumonde omuntu nga tugamba obyebyale byebyale nti ebimonde ng'oli bwaddamu ali mukukola ki mu kubyala amalagala okusimba amalagala tukuyita kubyala bw'aba atema bikata nga bagamba obyeteme nti ebimonde oba agammonde eyo emmere nga teyinza butabala walingawo ebintu bingi nnyo ebyakolwanga lumonde ono ng'amaze kye tuyita okubunduka abundukidde ddala bulungi kye tuyita okubunduka g'emalagala okuba nga gamaze okutandika okulanda ku kikata kyonna kyonna gakyetoolodde Omuganda yakwatanga akati oba engalo ze n'agenda ng'ayasaayasa ku buli kikata bameka abakyakikola kati naya sechikatecho naya sechikatecho nagenanga achijam oba mubudde bwo kukola ngobo ekikatecho nadamu nagenanga achasa ayasabulunji nyone engalo emirandira gine ejalumonde nejitandiko genanga jigejira mutake gonvu byonna twabivako omuchala byamalango kusimba lumonde Lwaki neto olulide nyo kulumonde akatundu kano muzikirize. Kubanga noli yasinze kweto olulida kumere ye ya lumonde. Ngambuli rengeli mama we jebasi manga lumonde omunji. Emere ne ya lumonde. Omuchara buya malanga echikata che ya sembanga yo okuteka kama la galobo kubyala. Ya chitulanga ko na ayo gerira kemi gambo. Evira amirize nimireyo. Ngabwe nkutuulidde emmere eno etuule mu nnimiro muno egejje lumonde abaabe atale. Byonna ne bwe nteekako wano essimu ne mbabuuza gwe bakyala bamekeeyo b'olaba abakyako abakyatwala obulombolombo obwo bwe butyo. Bwe gwatuuka ng'ogenda okusima emmere Nayo tiyamala nga gasimwa waluli nabanyunyula wana engeri yokutemamu emmere ya matooke. Mwe mugenda ne jambia omukyalo omuganda tayunjisa jambia mmere. Yacho vulaba olusukulu omukyalo omuganda abami balubagoba munnyo. Kwanga bugenda notema pa olusuku chiwanuzi wanti oluboru kanga. Nayo omukyalo omuganda ayunjisa kaso. Ate toke nali wanilira mpola nelijja mpola mpaka kutaka. Emge pa pa pa pa pa. Iji nukamba banake. Kakati ku lumonde. Okugenda okusima yo lumonde bwe yabanga atandise okwasa okwasa olwakuze kuze. Omukyalo omuganda yasookanga kusima yo munwe gwa lumonde gumu. Nga tonnasima muntamu. Omuno ogwo gwa lumonde ogumu yagusibanga mu olusenke olusenke eno kakati munaalujjawa nagufumba nagufumbira ku mmere era bwe gwajjanga yasookanga gugabula nnyinimu lumonde oyo tiyawaatibwanga Lumondo omutobo omuwata nga kiwanuuzibwa mbu ajja kuwumba. Nnyinimu nga yasooka okulya. Tubadde mutugunjuke wano. Ajja tinaga nti abakyala mukimanye nti abaami ffe tuli wansi waabwe. Kati nnyinimu bwe yali anga omunwe gwa lumonde guli. Ye yayogeranga ebigambo. Lumondo ono n'ajja kuwoma. Iya malagalagala. Ole mbozi netandika. Nga yonna yonna ya kuwana. Kakati yao. Omuchala ya danga moku gendo okusima yo lumonde. Okumufu mbe ntamu. Nera lumondo yo nga gwasi mieyo. Ensima ando uoza nga bili obasatu. Nga lumondo ya fumbwa na bikuta tawatibwa. Luachi kubanka ya banga mutonga achagonda. Nga mfumbila ko. Ebikuta era fe edda nga mama atugamba nti olumonde gwe bayita owempale lumonde afumbiddwako ebikuta basebe ebigambo bino byonna tubyogera babyogedde naye empaka obutawulira Okulagira ddala nti ebyoluzungu ebyebweru eby'omu America byebituufu tugenda kubonaabona nnyo tujja kubonaabona nnyo mpaka nga tuzzeeyo ku bintu ebyaffe mulabe enkuza gye tukuzaamu abaana edda weerindanga bwerinzi nga ng'ekintu baakikutiisa dda Nga kino tochikola. Omwana omutota tula kusiga. Kati omwana olaba mukuma nganga tayidde muliro. Omwana omutota tula kuchinu. omwana omuwala tawaata mmere nga yeebambye oba nga yeesimbye gyali ng'omusezaali eryenvu, ebyo byonna nga bitubuulirwa okulaba nga tubyekuuma, era ng'abaana ebiseera ebisinga ebintu ebyo byonna babyekuuma. Kati ensi kwekudobonkana. Ye gwe tunuulira n'engeri gye tuzaalamu abaana baffe, biki bye tukola ku baana baffe nga tubazadde? Lolina omugamba omwana genda omukole ki? Mufugike. Mbwe aneaga azunga n'ebyo. Ebigambo ebyo byonna tubisomeseza wano mu nkuluze, eby'okufugika omwana, biki ebirungi ebiri mu kufugika omwana, ne bannange byonna temubiwulira. Kale ffe katukole ogwaffe, emboozi yabadde ngazi naye njagadde bano jjuliramu ako, tulekere awo okumala gakola ebintu. Bw'oba ojjukirayo ku mizizo zizo, si bya bulogo, tibikujjaako bukatuliki bwo, tibikujjaako busiraamu bwo, wabula byaffe bya nnono bya buwangwa. Kubanga omukyala bwe yabanga agenda okusima emmere eya lumonde, yagendanga na kibbo so si kutiya. Era bwe yatuukanga mu nnimiro, bino byonna nalabanga mmanga abikola, bwe yatuukanga mu nnimiro ng'ekibbo ekyo akivuunika ng'ateekako n'ekifunfugu waggulu, emmere esobole okuwera amangu. Era yagirangako bugizi bwote, yagendanga okugamba nga leeta ekibbo kiri kivuuno, otandika okuteekamu emmere, ng'omugamba nti maama emmere ekibbo kijjudde. Bwe kyamalanga okujjula ng'asalayo amalagala ng'abiri asatu ng'agabikkako, emmere y'Omuganda tegendera awo, emmere eswala. Kyekimu bye bakugamba nti ettooke bw'oba olijja mu lusuku liteekeko akalagala okabikkeko. Bw'oba kale toyagadde gamba nti oba ogenda ddikwata mu ngalo kati ngaffe abasajja abateetikka, waakiri salayo akalagala akatono okasonsekemu mu ttooke liri, era akalombolombo kali ak'obutaswaza mmere eyo oba okatuukiriza. Abange, ebintu bino tubikole.
1: Tukubuka n'okubanguka mu lulimi Oluganda. Owuliriza program Inkuluza Olulimi Oluganda wano ku Radio Buddu, radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Katudde mutwejjukanye ku ngero zaffe, ngero nkyayina mpitirivu, naye engero zino nga bwe nzibawa, bwe njagala ogende ng'ozikwata. Nabagamba nga ntandika enteekateeka eno nti kiba kirungi nnyo n'owandiikako bwe tuba nga tujja kugenda nga tusoma. Naffe ebintu bino binoonyereza bannange n'obiteekateeka, ojja obyogere ku leediyo wano, si byangu, otwala akadde. Nze waliwo olwentulaawo n'ensiriikirira, n'obikula ekitabo kino, n'obikula kiri, n'ogatta kino, n'ogatta kiri, n'okuŋŋaanya ekintu ky'ojja okugamba abantu. Naye ate mmwe abantu ebintu bino ne mutabitereka. Kati bwe mutabitereke munaatandikirawa? Ebitabo bino ebimu ebikadde bakadde baffe bye baatuwandiikira, bansimbi bazze bulala mayikolo, tebikyalabika n'ekkatale tebikyaliyo, ate bye birimu ebintu ebyaffe eby'ennono, ate n'ebiriyo nabyo timwagala kubisoma. Obutabo bw'engero timwagala kubusoma, bwe munsanga eyo nga mumpaaniriza, mulangira akatabo kanyumya nnyonnyonnyonnyo. Omusajja mukulu namusanga wali ku tavani kiki, baaba nkutumiddeko nnyo, yanga nti akatabo k'omwana oyo Juudi kankutteko nnyo, yakawandiika obutabo bumeka konze munnange simanyi nange, naye akatabo ako kwegamba ne obutabo buno bwe tuba tubusomye mubunoonye. ntero babu ulira. Mujie, okateke kiwaka, nabana mkatinga katabuka na akajudi, chosiga. Abazabda abayina abana abubu wala, mwalika bagulide.

0: jikoya buli omutogo gwe mwezi ogwo kutano. Mu mwezi guno ogwo kutano mubamu enkuba nyingi. Aye mukimanye enkuba nyingi eyo na darafa abalimi emirimu giba mingi. Wolimyo eggulo olwalero ogendo kera nga guzzeemu gubeze. Ogendo okwerula olusalo saleri, ogendo okuddanga mukoka zeemu agiyeemu ettaka. Emirimu giba mingi nnyo. Akati awe tugambira nti mirimu gya ttoggo era omuganda omutuufu omusanga nga mu budde obwo tatuula bwakoola. Ate nno n'okukola kwennaku ezo lwakuba kati sizoni zaakyuka. Kati twali wadde no tugenda na kulya bijanjaalo, titugenda mwezi gwa kkumi. Wajjukira ebijanjaalo bisimbwa mwezi gwa munaana mugulansigo. Naye kati tibannaba na kugamba nti bakola ki, nti basimba. Kakati ky'ova olaba nti mu mwezi ogwo ebijanjaalo ebimu biba bikuze nga biteereddemu ddala ebimu n'okuvunda awo ebivundira kuba enkuba eba nnyingi, naye mubaamu n'okukuulakuulamu omuddo bwe gumera. Emirimu giba mingi nnyo mu mwezi ogwo ogwa ttoggo. Waliwo olugero olugamba nti mukoomubumbi aliira mu lujjo. Olujjo kye ki? Kye kibajjo ky'ensuwa, ensuwa ng'eyatise. Ensuwa yonna bw'eyatika, ekibajjo ekyo ekivaako oba akatundu akabaako tukayita olujjo. Baana bangi abatamanyi kye bayita lujjo. Era ne bw'omugamba nti geno ndeetera olujjo oba nkubira akafaananyi k'olujjo oba tunnyonnyola olujjo kye ki, tayinza kulutegeera. Naye edda waliwo mugendeeko wali ne mumanye bannanga abantu tuyina ebintu byetugenze twejjako naye tetubyejjisizzaako lwakutegeera. Nze bwe ŋŋamba wali mu katale kaffe ak'e Masaka oba akatale konna, mu katale konna konna wabaawo akatundu we tugamba nti batundawo ebyobuwangwa. Kati faawo nno tuwatwalanga we batunda ebyabasamize, ebyabalogo. Era oli tayagala na kutunula bw'omugamba nti tuyite batundayo ebyobuwangwa, n'omubuuza bya buwangwa ki? Si ewali embuga eyo. Kati ebyobuwangwa biba bikoze eki? Ne mugende eyo njagala bagamba nti waliwo ebibumbe bwe tuyita endiiro, obuliiro ezitali endiiro zino ez'abanyankole ze bateekamu akalo ze balukanga ebibbo obuwanvuyirivu, ne buno babuwumba bubumbi. Obuntu obwo bukolanga ebisaanikira ku nsuwa. Kati nazzikuno edda ezo ze zaabanga essowaani z'Omuganda. Ng'omubumbi bw'aba awumba asobola okuwumba obusubuntu obwo nga bulungi nnyo nnyo mwe baliira. Naye bw'osanga nga omubumbi mukyala we ataaliira ku lujjo, abantu abamu emirimu emirungi gye bakolera abalala tebasobola kugyekolera bo bennyini. Kye kitegeeza gw'owumbidde banno ebirungi naye nga gwe ate tosobola kubiwa beewuwo. Olugero olwo bwe lutyo bwe lutegeeza mukoomubumbi aliira mu lujjo. Waliwo olugero lugamba nti mu nkyamu mwe muva engolokofu. Mu nkyamu mwe muva engolokofu. Mirundi mingi kati ngaffe abasomesa, ate nno ffe abasomesezzaako ennyo, osanga omwana kati ze nnyina abantu b'ensanga basajja bakulu bannange, natandikoga emansansa nyisokula bano muka iba nagate gwena kusomeseleza ako wadiye wanzomesa omwaka bweguti nono nyono sikaka fane kagana naye amala kubulira nti tojukira omuvubuka yakolanga bwati ne bwati noga ogino kumulabanga apakinze wali motoka noga gundi ye gwenti yenze master munage mwebale nyo atelonga akusima busimi naye nga yali muzibu nyo munchamu mwe muvengo lokofu ebintu byonna byetulaba nti sibirungi era kyobola ati si kirungi kubeerawo nga tuvumirira abaana kubanga omwana oyo gwoli mu kuvumirira ate yagenda okuvaamu omuntu ow'omugaso. Nali badde mbanyumiriza akagero ka mukalazi, si mukalazi ono father nkongo w'ekimanya walo father mukalazo w'ekitovu gwe mbadde gama walo musajja bamuyita mukalazi profesa aliye sijja babulira na university waali ne yatunyumiza obulamu bwe nga atulagira ddala nti ye yagamba nti ye yali musiru nnyo nga n'essomero lyonna likimanyi nti musiru ne kati alina zi PhD munchamu mwe muve mgolokofu. Ndoza kamalize n'olugero luno lweronja okusoseeri waliwo olugero lugamba nti mpandeemu eyiwa ekisero eki oba mwali mulabye ku mpande ekimera kye bayita empande ne bannange singa nfunayo omuntu ayina empande n'azimpaako ne nzirima mukulu kawuki oli otya oho bannange kitalo nnyo ekya Teacher Stero wa ku Heritage of St. Stephen's ekisoso senkali webale kunzijukiza mbadde nerabidde musomesa Stero oyo bambi omukyalo oyo abadde ayagala nnyo ebyemizannyo naddala omupiira ogw'okubaka era omugenzi Semutono mujjukira omusajja yali inspector of school owera akaayi yali nannyini ssomerero naye yali atugendako. Semutono yali mukwano gwange nnyo ne Stero oyo Semutono abadde yamuzimba bulungi nnyo nayagala nnyo ebyemizannyo era bibadde bimutambuzza nnyo bambi mukazi wattu ala yabadde na Kenya eyo gye yabadde era gye yavudde kirowoozebwa nti n'okufa yafiiridde mu kubo mukazi wattu naye nga yabadde yagenze kubangulwa mu muzannyo ogwo gwa netiboolo kale musomesa Stero wa Heritage bambi omukyalo yabadde ayagala nnyo omupiira abadde ampa yanga agula mula kakyala kabadde katono nnyo nga kasanyufu mukama yakajjuludde tujja kazi kenkya ekaliisizo kulusenka ali webale kunzijukiza Stero yo mbadde mwerabidde nnyo mukama amuwummuze mirembe. Bebadde basitudde nno essomero eryo lya Heritage of St. Stephen mukama asaasire omwoyo gwe agulamuze kisa bwebityo bwebiri mu mbeera efaanagana bwetyo mbadde nkyali ku lw'empande ate senkaali n'ampaereza obubaka wano obubaka obwo ne mbulaba ne ŋŋamba nti kale omukulu jingolonadi oli otya jingolonadi omusomesa mu kimaanya Blessed Sacrament ssentebe w'abasomesa b'olulimi oluganda mu bendo lino lyonna jingo temubanga mwanzijja kakiika ako nja kufa n'omuntu kakiika ako nkyakaliko mpaka temulowooza nti sikyakaliko naye nga webale nnyo webalire ddala ebigambo ebyo Teacher Stero bw'atyo byatugenzeeko mu mbeera empande simanyi lindako mmala okula katono nnyo njagala omuntu amanyi empande yabankubirako yekka. Bobe empande nga tojimanyi nga tojirabangako, mulinde kumfune abamanyi empande bambulire amanyi empande. Ekimera chiwa muto kusalune ekyamuliibwa. chiwa muto kale webale kubera yo picha baho Mulema ku Lions Primary School. Fetwa tudedda kale mulinze ebiwomera amatu kale ticha baho webale nyo webalire dala. Neka tono nyongera kusoka kujja mu mbulire simu zensoko kwata mu nyinyo nyere empande je mbampunzika nayo. Webale kuweleza ono Emma Anko dewe chantale chana mukaka mbuza omuganda boxi ye mva ndoza chalo de boxi ye mva ya juwa linyachi. Kwele zono Ibula Mkasamba Zembuza Singamba ndo uza musilamu mimba nga nawaso umuchala nendo uza ngaba katulichi ngulubolu ngulubuto ya lufuni la kulujia mbani na kutuwa alachi kanzi jenku bulile.
1: Esawa, wano ku Radio Bujumbura. Esawa, ziri nyeze ekiro, budde bwa kawoza masiga. Webale kuuliriza Radio Bujumbura. Tukuguka, n'okubanguka mu lulimi Oluganda. Uuliriza program Inclusive Lulimi Oluganda, wano ku Radio Bujumbura. Radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Ibulobo ino kumala amawumukirano kati nchikomeza wa amawumukirano na gogera Ibulobo Mkasamba obo Mkasambia ndowoza obo ino kumala amawumukirano bobo oli musajja muganda seka njaka chilizi ku Opiki Sopa Supermarket Rubaga Road webale nyo lugero lutegeza chi nanyini kasoli ya muwa abayi bwazikiriza nti atu sibali kale tuyehanzi za ngeda duku njinyola yale kwezo Augustine Kagwa ndi chijabu emi kwendi impuliriza webale nyo Augustine okuwele chijabu emi bechijabu emi ntilo bagamba mugende wa singa biya okulia waliaba webi okulia kaso ugeda nesentezo saagala ate kugira kunaka nize webale kutuweleza ono mulindwa mwese ngopude wali kuligena munkwalo obo todda kanoni awe mwese mwebale nyabe mwese abegomba ndoza kati musambira wagulunga janzi bana ticha naluswa sini ya bukoma simbi juni ya mwebale kuberako ono Sarifarida akalombolomba akali kubulo na ye ngebyo byonna abantu bakyabikola simanyi na kumanya kubanga nzembadde nyonja na jambi ya mulusuku na ye njize webale kale ata yudno obulo Sarifarida ngabuliko obulombolombo bunji haa mulangira nze hidi gayaza kwendi atete mugama anti obulo mere ya banyakole nedo obulo nafu abaganda tubuli miradala webale kuwele zanzeni mna mawulilo omuto wale diyo budu semuju sebo wa Mohamud okuva kakuto chaza anga walio kakuto kakuto mbade mumanyeno. Kamia hudu mugerwa webale. Kavuma nuwe kampungu. Mkulabye Charles Mulefe. Chiria ngoma silaba ngamba kumpande. Mzeti chadija kusente olozi ya sikuendi. Silaba ngamba kumpande wano. Mlangirawe kuweleza. Peter Kim Kisane. Ilwe bitakuli. Silaba mbuli la mpande. Jenabu uziza Timothy kampungu kwendi. Silaba nyinyo nyola mpande. Fana netia. Mwale kuweleza nze Kagwa Ronald Munakaiba empande silaba ngamba mpande iya ni muizi okuva ku St. Peter's College Kisojo kwetuli abe Kisojo ku lwokutaano mu Bukereze oba mutambuza bigere mwe munamanya mpola Kisojo siwala ne Masaka Nsubu Mike Ebigada kwendi Sadamu Mikita Muchirumba Masaka kwendi Nyoko Saluni Tichaka Soze Sunga Webale Kuberako Walukaga Muslim Emusubiro Erwengo Wabachala bebata andika okukola abamu batandika okufuna ebirowoozo Kuli wakalika abadde kaluli Mnangarewa kuweleza nze Master Kajimu Pade Ebulai Ulugudu kulugudo ngoberera ebbanga lyonna nze mbuuza nti nabuje sumu fungize kitegeeza kyo ntutte ate eri mu mbugo nabujina kunyonyola mbirizi empande ndowooza byebisero abantu byebaweekanga ku mugongo edda nga bakungula ebimera mukama Katonda wange tugenze mbintu bingi nga n'obuntu obutono bakulu ti mu bumanyi Katonda katerega jamiru kwali Jowero fule mwecha musoke ewa honalebo sewungu munda birenyo mpande njimanyi Patrick Kayiso omuyizi ku Kyambogo University alina kawa ne ava kyesiiga nkwagadde nnyo empanda ajimanyi eringa ebinyeebwa lwakuba yo empeke ebeera nnene muko webale nnyo Kaliisa obwedde kyenjagala ekyo kyokka kyokka Derek Maniyu nurangira nalongo nyonjo ebuyaganya alongo webale henule Manyoga Seka Kasanda District mwebale nnyo mwebalire ddala abe Kasanda abe Mubende mwebale kubeera kule kumpe kumpe uza radio Buddu bannange mutukola obulungi obutagambika Seguja Bashir da Silva webale kuweereza nze musayi gwa Maniyu njagala kumalayo baka buno mfuneyo empande eringa ebinyeebwa naye nga kungulu yo eba ya pinki Ibula Mukasambe Ibula nawe empande ojimanyi mwebale nyawuno mumpadde amaanyi bannange Mutagubya Andrew Mutagubya Sigwe empande zibanga Mutagubya ono siye wa kamyu waliwe amuzibirako na ngamba yali gundi Salongo Mukasa wano we gundi owe mwalo anti naye oloza Mutagubya oyo siye wa kamyu omanyi abantu bagoberera akamyako Mutagubya olinze kenkane ente okandetere Chinene Ivan ka alimbuya empande zikulira ku miti nedda Mutagubya nedda kahangira abase lwe bitakuli kwendi empande chimera ekifanana mu ebinyeebwa naye ekikuta kyakyo kiba kikaluba nnyo naawe ogimanyi chimera nkwagadde nnyo empande ekulira mu ttaka ebanga kinyeebwa naawe olabika ndowooza walirako abaginyumyako wire nyomba Masaka mempande zifanana n'ebinyeebwa mulangira lwakuba zo ziba myukirivu naawe wagirabako Tony King entovu kyotera empande ebeera nga bikinyeebwa naye nga bw'ogisusa ebeera munda nga yo nenekeze ngawo naawe ogimanyi Ticha Kasozi empande kimera kifanana muko ebinyeebwa naye nga ekikuta kyakyo kikaluba nnyo webale nnyo empande yakulanga kinyeebwa naye etawaanya okususa noona agimanyi ye kavuma nowe kampungu empande kati njimaze mwebale nnyo mwebalire ddala awo nno mumpadde amaanyi kabuki ebbanda oli otya baabe erubira awo muli mutya bannange waliwo eyasudde endagamuntu eno eri mu mannya ga Makanga James Makanga oyo abeera wali Kisoso endagamuntu eyo yagisudde mu kimwanya awo okuva ku lw'omu kimwanya awo genda ke ekyabakuza mpaka Masaka oba awo mu Kisoso bannange bwe walabye ku ndagamuntu eri mu mannya ga Makanga ndagamuntu bannange kintu kizibu jimudize ojimuwe si yiyo kale wakili anaku musabe yuko kalabo haigenti ebintu babitereka bulungi makango ono makanga ya sudenda gamuntu ya toli gino baba mujipu abubuli le ya jironze jirete kubate jira kuyamba sebuwa Christophe Ekinyasi empande eringa ebinyebwa nechikuta chayo sebuwa nawe empande ojimanyi mwebale nyo mwebalire ddala empande zisimbibwa bakadde tata wo muvubuka yazisimbye ko dodo godone ula tuweza onoloze kasensero bodyguard wanda ulono pande nsobolo zifuna nezi bazigenda kujja tezisobola kugana kujja lozi era iya bwezina atuka bwo zisabike bulungi otekemu uwo wa taxi omugambe nebo wandika konti bya mulangira ne babisula ku stage wano eliyo kulwembalala mulangira kale magoli otekako bituka bulungi bane bafuna ja emasaka na bintera ku radio buddobo maze nsimbe empande ezo mbe nazo kakati empande ngabe baba nyonyodde tubadde ku lugero linga lwe tumaliriza empande emu eyiwe ekisero empande mva zikulira mu ttaka ng'ebinyeebwa era bobo gisima era osima ng'ebinyeebwa osobola n'obikuulayo obukuuzi naye kyo kiba kinene muko ndowooza nga bo nkugereze nga ki kugereze nga ki ky'onootegeera kuba n'ensigo y'empande eba nnene ddala bulungi nnyo nenze empande ate njagala kugirya ng'ogisimye n'ogifumba ng'empogola z'ebinyeebwa bannange ewooma naye empande bagisiika n'ogimeketa nga nsiike empande bagisekula ne bagifumba enva kati empande ezo kyetugamba nti empande emu eyiwa ekisero bwe wajjuzanga ekisero ky'empande zo zaabanga ziseera ate tezinywera kati bwe wabanga eyegeramu emu nevaayo neegwa n'oyagala okutamu ogiyole zonna nga ziyiringita ne ziva ku kisero ne ziyiika mirundi mingi twonoonye nnyo ebintu olw'ekintu ekimu ekintu ekimu kikusimattukako ne kigwa wansi mu kwagala okukitaasa ate n'oyonoona ebirala nga kkumi olugero olwo kye lutegeeza kanfuneyo wano babiri ate tugende ku kirala gwenze nkulina
2: erangira
0: wangi
2: ebala okuwuliriza
0: mwebale kuwuliriza
2: ono keke nkalinzi nze mulangira eyo empande kimanyiko kyobadde weerabidde okuluuka ntamukesa nkantu kalungi nnyo
0: kawooma
2: kantu kalamu
0: banaye weebale tebuzirinaayo eyo
2: eno jaja yazirima
0: ekaziudo genda kumu ate nkoolimbo
2: mulangirino sigimanyi
0: kale tweyanziza Mr. 5256 mungereza ali wali kunaluddugavu naye n'empande agimanyi ate ono annyinnyonnyodde bulungi empande nti ekuumuuka mpande eringa kinyeebwa leero mba ati buli muntu ambuulira ku mpande luwemba fulanka munnabuddu e Makindye munagabwe kuweereza empande ebanga binyeebwa naye nga ngomu ekikuta lwebale kuweereza bangambye nti totwala mwenge ng'oli muyisiraamu ate gw'ogenda ogwetikka toyina boonoogenda nabo onoogenda weka ku buko munangira bwekuweereza nange empande ngimanyi bena mu kirumba weebale kugimanya mukadde Nabisere yafudde munangira bwekuweereza nze Saadi munnakayibwa ndi mulumbe wano bambi mukadde Nabisere uwaawa bambi nga kitalo kale pande eringa binyeebwa naye ebiseera ebisinga kikutamubaamu ensigo bbiri era tesobola kusukka bbiri oba emu Mulangira natandika okugoberera ku katabo ka makagaba wa nsolo. Awo ne tukuta ku nketa mbizinga. Mama sanyu ani on. Ono ye Andrew Mutagubya webale. Ninga ye gwe we gundi owakamyu. Mulema ikasalu oliotya wanji.
3: Radio Buddu.
0: Kwoli nnyo.
3: Eyo muntu wa bulijjo.
0: Na
3: ye musajja awezeza emyaka 8 nga awuliza Radio Buddu.
0: Webale nnyo.
3: Kyokanga yakaweze emirundi ebiri nga akuba ku Radio Buddu naye nga gya mulondo gya mupulogulaamu ya muntu omu.
0: Baba.
3: Yamugira byona ti ekiruhula musanga.
0: Baba muli mutyabo mu kiruhulo wesanga.
3: Wesanga naye nabakubiddeko n'emisana.
0: Webale nnyo okuyitamu.
3: Kakati. Empande sigimanyize ng'omu naye ngiyize.
0: Ogitegedde naye neewooma.
3: Sigimanyi wabula. Abajimanyi bajinteregere mu kibbitu.
0: Bajoja ojagala.
3: Njagala.
0: Aloza ngambi ajja kuzimpereza njja kubeera nazo mu kibbitu.
3: Nazati awo njja kujja n'omuzigo.
0: Nze nkuwemu empande.
3: Bata trade yenyini.
0: Webale nnyo. Abekiruhula baba bandabire.
3: Njja kuba kulabira wabula ndi wano neetegese kuwulira akatabo.
0: Ketugenda mu kyosiga.
3: Kale
0: si. Tweyanze ge. Lukwa gomba gatuzinde ali mu United Kingdom, ali Bungereza. Gaye ntiwe bale kusomesa ono mukodomi wange. Abe Bungereza banda bide muli muti na akasana nga katutta baba muko. Ho! Akasana kali eno. Tosubira okujambo ono oli ayo kutoke kanfuno ono wanji.
2: Nangira bale kuwereza.
0: Mwe bale kuuliriza.
2: That's a question. Nagikuulira
0: kubwe. Kakasiza. Nenga wabande tobimanyi.
2: Wabande tobimanyi.
0: Eyo wabagezi boka. Era babere ekijonjo yo baba bagezi. Bebasa naba saba sinkane ekijonjo mukatale. Baba mujuzi wekalu wangu uli utya. Musawuzi lutuwa ula ngambi alikundi baba. Musawuzi lutuwa ula ulumbe gano kutawanyi zanyo. Baba ngula bino obulwadde. Dr. Grace Webale kujjanjaba musawuzi lutwawula. Mujuzi ya ngambi wano baba. Unywanyi musawuzi lutwawula. Ngula bino ekimbe. Toyagala otuke kujaguza kwaffe okw'ekibbitu myaka 25 musawuzi lutwawula baba. Kankusabira oterere bulungi. Wanji.
2: Hello.
0: Sebo.
2: Wewe okutuwereza.
0: Tugenda nno mukatabo.
2: Nesemi kakati wana ingi nyebo mtu nga vijibu empande yu waa kakovedo jifuwa
0: wanji
2: mki empande
0: kama
2: dunga madibu mdibu
0: iyo tagade na hile ujimanyi bulu unji nyo tuweyanza ege webali nyo webali redala semu jusebo wa Muhammadu kubeka kuto kuhuli na hawe mpando ujimanyi nkulabi ujinyo nyode zidaba wanewa senga wange narwada muganda wa Fazan Mawanda mnangira mpande wazidaba wanewa wasenga wa Father Mawanda zinunye asigo kuzisimba tata Beyonce omugalanda we butingu uliotia ndabira ku mama wangao tedi nakagwa ha ne mune tonderere yankubide gula akasimu atede mpuguka olwalero nsibye ntawo kasaka mudiza mama wangoyo alabye nange mukazi watu katabu kasindi bade omulunyanja ingini ya buchamani echengera ku keke kwendi kanyumira nnyo baba kale tujja kadamu nonyeza ko kumpande nze pade bulai inange nzinonya munnange atenno atenk atonno magadono anonyeze mpande ne bajimunnyonyola bulungi najitegeera njazifuna musomesa bela kuwereza ono munnabuddu kitunzire usiri kya disebuliba evunza mawogola mundabire ku muzeyi ka muganga oyo munywanyi wange nyo muzeyi ka muganga yansubiza nonente zeyi ka muganga mundabire nyo ngame munywanyi wo mulangira kalima kutumide mulangira natani ko ono ye Andrew mutagubya Andrew mutagubya Andrew obumyo bwafa mutagubya tompe mbuzi nogwe narwada Josephine ekibanda kwendi awuliriza njagala tuumule mu katono tugende mu katabo kaffe akakyosiga ebirala mukati mu biwummuza ebyempande tubimaze
1: tukuguka n'okubanguka mu lulimi Oluganda.

0: Kadude.
1: Oyo basudde yebwa atoka ku bakyala ayogera obudde ne buziba ne bukya. Tugende mu katabo. Twamaliriza essuula ey'okuna. Baluzunza azaalira Deewo n'ebirungi ebitukula. Ebyembooko byonna mwabiwulira. Mukululiira ne mumulaba ngeri gye yafiira ku Deewo ng'amukuba embooko. Bwe yatuuka ku birungi ng'asiisiriza busiisiriza. Naye omuzungu abasomesa kiki? Nti obulanze obusomesa nabuvaamu. Naye essuula twagimaliriza nga birungi agabali wa mukulu wa ssomero, ewa mukulu Mugunjuzi ne Deewo n'ababuulirira ebigambo ebyali ebirungi ennyo. Ebigambo ebyo nabiddamu bibasomera era nga njagala mubibuulirira ennyo ku baana naddala ababavubuka. Abaana abo babaamu omuliro mungi oguba gwetaaga okuzikiza sinambooko, naye gwetaaga kuzikiza na bigambo ng'omulagira ddala ekituufu. Mwana tula naye omulaga ekituufu. Abantu abamu ebintu bino mubirabyeko ate byabatuukako. Essuula ey'okutaano egamba nti ky'osiga awaayo muwala we mu mannyo gaagoonya nga tamanyi. Muwulire ensobi endala abazadde zimukola. Omumyuka w'omukulu w'essomero Master Luliira Munyana Emmanuel, mumutegedde bulungi, akaze k'obwenzi naye baali tebatengana. Iye n'akaze k'obwenzi nga tebatengana era ng'akazeeke ako mukulu Luliira waali oyinza n'okukazaako erya munno omuleseewa. Ate buli we yakubanga omutwe yeeziranga kulabawo kitonde kikyala. Buli we yabeeranga ng'agamba gambanga ku mikolo mu nkiiko kawabeere mu ssinzizo nga buli mukazi amusanyudde ng'agendayo n'amunnyonnyola ensonga ze. Mukulu Luliira, weewuunye wadde Luliira, Luliira Munyana teyali musajja asikiriza nnyo mu ndabika, wabula yali mugabi nga jjenje awa abakyala bwe baagala. Anti abakyala be yaganzanga yabassanga ebirabo ebitatadde n'ensimbi. Kale nno kyakaluubiriranga nnyo abakyala be yakwananga okumugaana ku nsimbi ze yalinga teyeeguya. Somesa ssente yazijjanga wono. Ekirala, Luliira ebiseera ebyo yali yaakagula n'akamotoka gujabagidde. Eyo nno naye yakola kya motoka, yakola ky'amaanyi okusikiriza abakazi abaalabanga ku ssaabakaba ono Luliira ng'agifuluma mu masuuti ge n'ebikalu by'ataayosanga kukuba. N'olwekyo Master Luliira yasobola okufunanga buli mukazi gwe yayagalanga nga ne bakaabasajja mu batwalidde lya teyakoma ku bakaabasajja bokka. Munnange n'abayizi bye yasomesanga ab'obuwala abamu yabaganzanga mu mbeera ya nnamunswa alya ku nswa ze. Era nga ku ssomero lyaneezi Kookolima High School yaganzaako abawala bangi naye abaamuleetera emitawaana baali babiri. Waliwo ng'ambye wano nti endagamuntu gy'olanze bw'oba ogirina tugiteekewa, osobola okugitwala awo kubuduka obuli awao katona tuka kukuli gena mchimwanyi obo jirete ujiwe makanga obo jinde etelewa nukuledi obudu eza transport hizo natu jazikuwa ya ganza nga kaba wala banji kunezi kukuli mana yeye abamu letele mitawana baali babiri kunono nga kwekwali nebirunji ndi balwanya ndoza mutegedirwa kya fira kudewo nga bemigo no muwalo omulala go bayitanga mega yali asome kibine ekyo kutano eyo senior 5 munange omukwano ogwali wakati wa birunji ne master lulira gweyongera okutinta oluvanyuma lwa tata wa birunji okujja kusomera okubonereza deo nga awandiise ebbaluwa anti kyosiga mu bantu be yasiima abawaddeewo ne muwalawo ebibonerezo ebyali bibajyamu yasiima nnyo mukulu luliiro ono kubanga yali mukambwe mulungi nnyo naddala ng'abonereza deo kale ekikolwa ekyo kyasanyusa nnyo kyosiga bwatyo yasalawo okukwatagana ne master luliira mu nnyana ng'alaba mbu y'anaasobola okugunjula omwana we n'atereera bulungi mu mbeera ennuŋŋamu era kyosiga yasaba luliira ennamba ye y'essimu asobolenga okuwuliziganyanga naye ku buli nsonga ekwata ku birungi ne batoobe bino byonna byali bigenda mu maaso nga ye master luliira mu nnyana asekera mu kikonde bw'atyo kyosiga olwamusiibula ng'atandika okwewuunya engeri ekintu kyeyagaliza ng'embazi kibuyaga gyakisuddemu anti wadde yali mukwano gwa birungi yalinawo omukwano ne birungi naye tebaafunanga kadde kamala kubeerako bombi kubanga birungi yalinga atya okutuuka ewaka nga buyise anti nga talina by'ananyonnyola bazadde be n'olumu mbu essomero lyata abayizi okudda ewaka nga bulijjo ku ssaawa 11 naye ku olwo birungi yali yakoze enteekateeka okukyakalako n'emukulu Ssembatya eyali omusazi w'enviiri ng'awaka waakuddayo nga buyise ekiba kibe munnange baagenda okuta abayizi nga ye birungi yatolose dda n'emikwano gye okwali Namuli ne Keeti era nga nabo balina baganzi baabwe be baali bakkaanyiza nabo ebintu bino Ssempijja ono Jude byatuwandiikira gyebiri gyebiri mu masomero gye tusomesereza abaana baffe era mwattu nalwawo nnyo nokikakasa nti waliyo n'abasomesa abaganza abayizi naye nakyo gyekiri abaana batoloka ku ssomero ne bagenda mu bufumbo kankiyite bwentyo naye baana mmwe bwe muba mumpuliriza ekyo kye mukola kikyamu muli mu kulya jji kwesubya muwula munnange olwatuuka mu ttawuni birungi olwageze ne bakeeti nga baganzi baabwe babatwala mu kirabo kya mmere eyo gye baava nga bayingira kirabo kya ndigi katonda wange ne babeera bayingira ekirabo ky'endigi birungi amaaso yagakuba kuro ne baluzunza mwannyina birungi olwalaba ku baluzunza ne yeefuula atamulabangako era yakubayo limu ng'adda ku kye yaliko wammaggwe nga bayingira kirabo kya mwenge eyo gye beeyeserera amagengere loni yeewuunya nnyo mwannyina okumulaba ne yeefuula atamumanyi ekirala kye yeewuunya zengoye birungi ne banne ze bali bambadde era gye bali bazijje anti nga bonna bali mu buteteeyi obumpi buti ng'engoye z'essomero bazijjeemu dda. Kale nno olwatuuka ewaka teyalinda n'abakulu kumubuuza munnaabwe gy'ali gye baali bamulese anti nakirabo yali yatuuse dda. Yeroni yagambirawo kitaabwe nti, "Taata, baaba birungi mwewuunyizza okumulaba mu ttawuni ng'ayingira ekirabo ky'omwenge ne yeefuula atandabye. Naye abadde ayambadde akateeteeyi nga kamyufu kampi kati, bannanga abadde anyumye, abadde alina abasajja basatu kosa n'abawala abalala babiri namuli ne Keeti abasomera ku ssomero lyaffe. Ebigambo ebyo byatabangula ky'osiga emmeeme. Kyeyava abuuza Roni oba akakasa by'ayogera Koloni nti, "Taata, sirimba. Sirimba nze mmulabye n'agange." Ayayayayaya, omwana ono wamma eri abaluzunza baamutuumye ttuufu. Munnange, ky'osiganga alinda muwala we birungi kudda waka. Yadda ssaawa bbiri ez'ekiro, ky'osiga n'abuuza gy'ava. Nga birungi amatama ntengo, ky'osiga teyakuba bukubi muwala we miggo, wabula yamubikka mibikke. Okuva ku olwo birungi yasooka n'alekera awo okudda awaka nga buyise, era nga n'emize gye agikola mu bwegendereza. Mukulululiira ekawungeezi ku olwo ky'osiga lwamuwa essimu, yasalawo amukubireko. Era ky'osiga olwawulira nti omusomesa yali agunjula obulungi abaana ku ssomero ye yali amukubidde, yasanyuka nnyo. Lulira mu nnyana yasaba taata wa birungi amukkiriza okusomesanga birungi mu ngeri ey'enjawulo buli lwaggulo ng'abayizi bamaze okuteebwa. Taata wa birungi kwe kubuuza nti sente zinaaba mmeka ezaali zeetaagisa okuvujjirira enteekateeka eyo. Kolulira nti, "Munnange nedda, sente tezeetaagisa munnange, nze ndi muzadde ng'oggyeeko ekyokuba omusomesa." Kale birungi kale byampuna mbukale birungi bulumirirwa nnyo era mulabanga omwana gw'enzaala. Kale okyokumuyamba ekyo tokivaako na mutawaana. Ky'osiga olwawulira ebigambo ebyo yafuna essanyu lya mukiwagonja era n'asuubiza mukulululiira nti yali wakufalaasira birungi obutageza kupapanga kuva ku ssomero nga tannalaba Master Luliira. Ky'osiga musajja wattu ne yeebaza nti, "Weebale nnyo, weebalire ddala muzadde munnange. Weebale nnyo taata. Mukama akuwa omukisa ko mukulululiira nti, "Amiina ssebo. Kumbe mukulululiira asekedde mu kikonde. Jukira Luliira ne muwala wa ky'osiga birungi baali baagwa dda mu mukwano omuzibu. Kale ky'osiga yali ng'abawadde ekyanya okwagalana nga tewali abakuba ku mukono. Eky'ennaku musajja wattu nga tamanyi nti ne ky'okoze kigenda kuvaamu obulwa." Katusokemu wano.

0: kuva mutyeni
1: Nenda sagara sente wati yogulo obukome sawa yonina
0: Tulaba kanefina nyweleza otu seyongero kunyweza
1: Bayi wera bachiwa itayo kusande rugange
2: bambi Nange era nange abalina abaana b'obuwala mbasaba abaana bano mubatuuze nnyo bwe baba bakulemeredde funa omuntu ategeera ffenna nno tetutegeerera nefuna omuntu ategeera asobola okweyanjuliriza omwana oyo amubulage obukyamu obuli mu bintu ebyo kati owulira kano kafina bwe bakalimba bwe batyo Sarifalida again taata wa birungi akadani saakaagala nk'omubbi kuzaala balongo kalanzi Joel omunyendo oli otya baaba basa Franka Josh ekyotera kwendi naye abawala abasinga bayitira mu buzigo bw'abasajja Ne bambi babikomye kale basa tunagamba ki tata w'omwana ono aweereddeyo ddala omwana we bw'atyo ddala mu by'okuzannya mwanje emasambya kale tweyanziza mulangira gyebalenze Bright Karuhanga ntandise naawe ndiyisingira beyisingiro ni mugamba kibaana mujebare Eyeyeyeyeye kamalo kulaba yo wano benda bayo nga babiri wanji Halo Sebo
3: Tata we bali kuweleza obulungi
2: Mwe bali kuuliriza
3: Ono mukwano gutende jafuta kina tava ku radio Buddu
2: Busera muli mutya
3: Bana yetu ibulungi busera munde batuli munza naye mulangira
2: Mwaka kuba mukafuna
3: ana
2: akusura kuba twakafunya kama nyaka kiza mukama yebazibwe mu bulungi
3: ne waloje za koze kaku bana yagona mulimo bana fa bachi budem
2: kati tesa
3: bana alo mulangi
2: wanji
3: amulangi akata kadinde bulungi
2: okawulide eh
3: bana
2: umwana umuwandisi ye sempi ya Judy
3: kati vanna ikalu uno kamara naye mwe mankagala nitafunye ntya
2: ugenda kuvako uandike namba ye simu ina akubulire wokasanga
3: ayate ba misani namba ya radio rubere ndala
2: kale sebo
3: abika kintu bakwagala nyine mutawani
2: kipasini tuye yanziza no sempi jali ku 0 7 0 7 oba 0707 chinana mutano nkaga nkaga musambu mumukubira banaye mufuna akatabo kano kalungi nnyo katono bwe kati naye nga kalungi nnyo wanji
4: jebale ko bwana mulangi
2: mujebale ko sebo
4: sebo
2: ani ono chikondo
4: ndi bulungi tata
2: ndi bulungi
4: sebo kampo musilamu na kuvuzeko
2: musilamu aliwa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wandi mabatu gitu.
2: Mugamba mutya muslimu.
4: Akosobola kubuto ya galampola.
2: Neti mutengana na chikoddo myoyo simanyi lwachi.
4: Ugandi mulangira.
2: Eh.
4: Mulangira.
2: Nkuulira.
4: Tabu.
2: Ebintu
4: bagala bino bitukano kwera biza muganda ho.
2: Bawala bwe batyo
4: omwana obwate kyakoze si kirungi
2: omwana w'obuwala bwate bwakoze
4: wabula tuba tuyinakuta mukujja kuyiga
2: kyakuyiga kituufu
4: kansigaleko nga njekumiddeko Joyce owakacyayo akwagala nnyo
2: Joyce mundabire nnyo nange mwagala nnyo
4: mpisewo nga agireza agitombo ddanga
2: amiina Joyce mundabire nnyo awo mu Kosovo wakachaya wafuba kachayi kenawe chaba kuzakawoma wanji
5: mulangira
2: wanji
5: banaye nzikiriza nkujeke ngalenga nkwebaza ntine yanziza nyo obuweereza awo okuviira ddala wali misana
2: ani ono
5: onobera de kamugira kiruhula sanga
2: kamugira baba esanga muli mutya
5: tuli bulungi akatawo nga wide era kanyumidde nnyo baba
2: oyina ku baana ab'obuwala
5: Nanga sinaba kufuna mchara
2: mnaye. Naye baba ataba na basoma mbaveko.
5: tujja babako naye ate nekiralo ya ekitiibwa ky'omusomesa.
2: Omusomesa toyina bannyoko?
5: Mbayina saata.
2: Naye bannyoka abo bagamba abasomesa abo bafuuse ekizibu.
5: Era incident ng'eyo nalingira byeko. Naye ate si kintu kirungi.
2: Si kibi.
5: Kaakati. Zikirizo olunaku tuluwunzikire wano.
2: Kale tweyanze geyo bale kubeera ku radio Budde y'omuntu wa bulijjo abisanga Kiruhura district mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala radio Budde y'omuntu wa bulijjo ate mu mbeera efaanaganye bw'etyo. Ayayaya abe Saudi Arabia muli mutya bannange? Mwebale kuwuliriza radio Budde y'omuntu wa bulijjo yeyammwe. Inayo no kitaba ni kyange bakiyita Suuna Nuwa kiriyo ku kyeyo. Kale Simon Galo oli otya? Lulira munyana omuwulidde. Kale tweyanziza nnyo tweyanzege mwenna abampeereza obubaka. Wanji namwe mujebaleko sebo egomba mujebale mukikoze Buddu mwebale
6: asinaye.
2: Kutuse.
6: Kati. Mwema master oyo.
2: Lulira munyana
6: oyo.
2: Agenda kuyamba ku mwana okusoma. Amuyambako ebintu ebyo n'abaana balina okubiyita mune babisoma. Neo kunya kukabi yako.
6: Ya wasi msomesa mtufu.
2: Mubalabi, ate abazadde mwe mubireta. Masa nyambira ku mwana wango yo mukukwasiza nga n'omwana awulira.
6: Kati chosi gajundu kulaba nga imanika.
2: Anti, kati ate gwe, omwana na yolo ulira nga omusomesa olumuita nga mugamba mti waliwo. Nze muzadde we ya kukwasa. Kale bigambe bwe bityo bwe biba. Kale tweyanziza tebane mulekerawo abasomesa muyige ekimanya abazadde muyige ekintu kimu. Muzadde mulekawo okwesiga abasomesa be mutasose kwekenneenya. Waakiri sooka obuulirize mpola. Ate abaana abo mwatu bobonyumiza nabo bakuwa emboozi. Ayo master. Sabira n'abaana abawala kati ate yakugamba nti munkwase ng'omanya. Owaayi
7: Bulangira.
2: Wanji
7: mante ensonga nkulu nnyo. Abasomesa bano kimanyi mulimu abasomesa n'osanga abira n'abaana abawala. Mutufu nabanga ayina ekyamulita ntikyabula. Nabanga ayina ensonga endala. Ano mulabe babalimbalimba.
2: Ekituufu
7: kana iko je kibumbi egaya za kwagala gina hensa ku namba ya radio Budde ya tata. Eno kira mundeba
2: nkale sebo tweyanzege asomesa yo aha wasomesa wanji
6: Mulangira.
2: Wanji sebo
6: osibyo kye sebo
2: munange nsibye bulungi nga bompulira.
6: Bwebali tuweleza kasuhunze nsimampeleza
2: mwani ono ba
6: kasuwa sendabule maogola.
2: Wanji
6: kasuwa mundeva sendabule maogola
2: nkale baba abesembabule batulabile
6: kale sebo
2: ntitubagala nyo. Wanji mwebale kuuliriza muli mutye kooki eyo?
8: Nina akasana kakwokya
2: kakyabookye kooki
8: kusha katulivu vi.
2: Kamuti mufunanga yoka kuba.
8: Kuba tu wapu na ye na inga katono tono waka mwanyi. Kawade kamulisi zana yaka sana kase.
2: Kakazemu. Oh, chivinyo.
8: Kativoda kumulamwa. Awazade na huu walue ngeleje wa soviamu. Agena na biro mwana na mtu uzanga ni kita wali yao tina mwana wazume sanga ngabomu sanga mubala awada mide katibomu kwa so mwana yaba ina mwuso mesele yinu ya ino mwuso mesele atikugamba katikiba kita agabobu kwa so mwana wabamu wala nonya yeti chomu kazi gobumu wakati waso mwumu kwa so msajia awa ina mwuso mesele yinu ila
2: hema tunaga sajia abalenzi tigagala bumu kwa somu lenzi tamufaka ya galaba wala
8: kira ya galaba mwala katiwata vaa ya galaba mwala kato mwala ya ndize kumukazi na umusajia na afuna yeti kwa umusajia na wabanga batu kwa sajanya weba mideko mjuzi fulansi
2: mkale baba mjuzi yebale kubwebale kumutu miraha na iwa nange chintu chino sima iwe tuinza kuchikoloba chetaga na leso ni namba mwendo za mulamu angu lete mtu gunjuke. Mulamu angu nangu lete mtu gunjuke. Tulabe. Wanji. Sitele no genda.
9: Mulamu.
2: Wanji.
9: Niwe mbuku ndio tokota.
2: Ono tofa.
9: Tofa ndagi wanga.
2: Tofa. Neka ansoke nkubuza ichibuzo.
9: Buza mganda wanga.
2: Kubanga singo be no mwana obu walanga bola bowuli debirunja wa palira na abavubuka omwana omwala natuka ku mbereyo magezi kigo inzo kuwo muzadde ga inzo kola kumukuba migonga mukuru kyosi ga kyakola uba
9: kulangira
2: wanji
9: mayi no mugo wide kusala gunjula
2: mukobolereza
9: kulaga birunje bide maso bihagendo Boi mtambitibu Kii wabiru njiviye bigende bie mtaso Gena neche kugani Bwale kuyengezi zanga biruji Kwa tangawa kugambi Kaizo kusunga Yeye nye mbaba Kande uwa mechi ukuye
2: Tofa Tofa tofo nkoze bubi nawo kuduka bwotyo kale wanji
8: langira
2: wanji
8: naishye buziranduru
2: mbonye mvye buziranduru
8: metuli
2: kozi buziranduru okwatali yawo
8: wetira okubuyambi
2: kubuyambi
8: eh
2: olwekyo oterango gara kutoke kyotera
8: ngoda kevyaye
2: nokwatali yechifukamiza nokwatali endera ababulaza
8: Ezechifuka
2: mizari mnini. Oo, ntegedeyo kati.
8: Hime mpereza isheba.
2: Tue yanziza. Kale. Abe uzira ndulwe wa anda vile. Ntituba agala nyo. Uwai.
10: Ebo.
2: Mkukute.
10: Mwaka mwebali kumere.
2: Mwebali kuhuliriza.
10: Rati ono msaigwa mwame site. Magezi abu duliachi vile zichaza.
2: Mwame site mwafuse dana msaigwa ayo.
10: Kuvada
2: mpulira
10: kubati kubomuku
2: wapu
10: apati kumulamu ogu ananga yu message kendeli yaba kate mwengu kastodira haka masu mwokateka kubote zine kakati ya shpimu echu mzadbe ya tega kamasu nga katege demesa hii msoso sana hapa kile chiche na watula wangu
2: hehehe
10: ya kende mmasu msaigwa mani sike ukuveri ya chivitukucha zanga
2: tweyanzi gati tunagamba chimunangi
10: tewali chakuogera
2: na ye abazadde banange njagala kubasibula nga mbagamba nti mufeyo nyo abana abobuwala buna ddala abavubusa abatuuse mu secondary school senior 2 eno kutandikira na mu senior 1 bichali webyo senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 mpaka omwana lula banga atuse musini yeyo mukaga kwa musini yeyo mukaga awo mwana abana abamu empeke abamazot au kutandika okwawula ekirungi n'ekibi nemuleke ale n'ebintu bino ebya coaching era njagala kwebaza mubimu ku birungi government yeno ndoza byakoze singe ekitwalira ddala maaso ekigambo coaching ekijire ddala mu nsi muno abasomesa balema n'okusomesa saga no bogerera nnyo kubanga baganda bange bangi nnyo ne balema n'okusomesa abaana mutaamu nga balinze coaching bubafuneyo kasente ako naye ebintu ebibeera mu coaching nze ndi musomesa mbimanyi bulungi tobingira mbasaba abazadde tufeeyo nnyo muve mukwesiga abasomesa abasajja nga mubakwasa abaana baabwe mwe abampulira okwata otya lumonde n'omukuba embwa bye bino Sharifa Leader byagambye somesa naga ngenda kuyambira omwana nti kakati mbaliramu sente zinaba mikata atofayo waliwo alumirirwa nga talina kigendererwa sempi jejudi webale tuwandikira katabo kano tewali alumirirwa nga talina kigendererwa mujja na kunyombya n'okunyombya mweraba
11: Kolempo mie nalunga ya goya mayuni nga nazino bulungi atira nava mu diro kale no nafe ya lero katujikomekerereze wano inkluzi yo limi oluganda tudingane sande ja obadde okuguka n'okubangulwa mu limi oluganda wano ku radio buddu radio yo mtu wa bulijjo emyaka 25 nga tufuluma nju kunju nsonda kunsonda buli wa muba uliriza fe radio buddu 25 radio yo mtu wa bulijjo
12: Kanyomero
11: gomuliza mokubira simu nogaba nako nafe ebimu kwe bibyo tayinza kwerabira mu myaka 25 ya radio buddu kati nawe weyunga ku mugendo guno gwa radio buddu ngeja ku myaka 25 okube simu tubuli ya kubikibyo jukira erebise bikunyumira mu myaka 25 ya radio buddu kale toka subwanga
12: buli lunaku okuba kubalaza okutuka ku lokutano
11: mu program senukera
12: da mixi
11: ne mu program chakaze
12: wana ku radio buddu radio yo muntu wa bulijjo
11: buli kumacha buli lunaku buli kumacha
12: tuninga
13: abenye dovazika byo senior mc bali mtaka wa kabaka. Good morning.
14: Yenze Jackie Patra, the dopest female DJ in Uganda Kampala Masaka. Watufe tujitani sepaka nya.
13: Jeje jamwe mzee kama de weso kwa kamino staino za. Kayo fetu shimbu de.
11: Tugo mziteka kumunkenke. Uli kumacha. Tugo msebukera.
13: Ambo jese Uganda na wakoze sabu na yenge chari koseza sichirala. Kwa mburu na bachara.
15: Olina kwa na jango vante temeta ka kwa mburu.
13: Weta haba kusoka kunaza chogo.
15: Owe chogo.
13: Genda kwa gire tuko gire. Jakamba yonzo na.
11: Kumbira bipaka nyezo kumacha.
12: Kuli kumacha buli lunaku.
11: Toji subwa.
13: Ano muwala mulungi kala alanga bakututeko autu. Toyogera yogera nyo.
15: Nyo singano muwala bakulese autu. Lungi nori okota ni. Ewe vitanda vya omikaba.
12: Biri mwevi ku.
15: Biri mwevi ku.
16: Mwevi ku babifu yu.
11: Kila ngo tuni nge program sanu kela. Kuli kumacha. Wanu radio buddu. Radio yo mtu wa buli jo. Kuchitundu cho. Kuchitundu jo wanga alira.
17: Nzase guja shadiki wazanya nengo kula radio buddu. Mu district yeru engo.
18: Kwa radio buddu. Nimisipatu wano. District Chotila.
19: Wale diyo budu mbeke kasanyo district Gomba.
11: Kuchitundu cho.
20: Zese rwada swali kikula radio budu. Ndiyano mu district Komansi.
21: Zee mati ni Kalungi mzukuru waka suja. Radio budu ekalungi.
11: Tetutuma tuetu ukida kugula uundi. Ama ulile tuwewayo kutegeza bigena maso mguanga nebwedwe gwanga. Nga tukutusa kama ulile bulisawa. Katitambuli ya mkumanya. Ngo manye bifa mchitundu cho. Mguanga lio nebife bwedwe gwanga. Ngo ulile zama ulile bulisawa. Wanoku radio budu. Radio yomu tuwa ulijo.

Emyaka abiri mu etaano nga tufulumanju kunju manju kunju. Nsonda ku nsonda buli wamuba wuliriza fe. Radio Budaki 25 Radio y'omuntu wa bulijjo.